0: into your own affidavit, Your Honor, you're supposed to even to at least review them.
1: Mm-hmm.
0: And clearly, he did not review, and he's even the head. He mentioned that mm-hmm. he's the supervisor.
1: Objection.
0: Now, my next question is
1: objection,
0: this.
1: Objection. Laying a value to the testimony of the witness. That's improper. You ask him questions. Don't add value. Don't add value.
2: Kindly ask a question, counsel.
0: You stated a while ago that the reason why you did not pursue VP Sara's investigation in order to help her was because of her non-appearance, correct?
3: We issued two subpoenas. The first one, and then
0: no, I'm not asking
3: we give her a chance again to give us information, and then she did not appear for the second time, sir.
0: But this, you said it was the second one was not a subpoena, it was a letter, correct?
3: Well, the letter is the basis that we conducted motu proprio investigation on the alleged threat against the Vice President. The purpose of the two subpoena is also, base sa usapan namin ng then-director Jaime B. Santiago, pag nag-appear ang Vice Presidente, tatanungin din po ng director namin, ma'am, pwede mo bang i-share sa amin ano yung threat sa life mo, baka meron kang information na pwede namin pagsimula.
2: Yeah, counsel, allow the presiding officer. Sir, you referred to the letter and the subpoena. As I pointed out earlier, the subpoena does not make mention that you're asking for evidence about the threats against the Vice President. You just said in your subpoena for information regarding what is under investigation by your office. Now, in this letter that you referred to, signed by Assistant Director Ricarte.
3: Yes, sir.
2: Where can I find too that you're asking the Vice President information about the threat against her? You quoted several instances about the Vice President's statement against the President, but I cannot see a reference to the threat against the Vice President. Now you're telling me again that you intended to ask her when she comes.
3: Yeah, but if I may answer for you.
2: Of course, sir. Please.
3: Thank you. Yes, Your Honor. Kung pwede ko pong basahin.
2: Please, sir. Kindly guide us po.
3: Quote, this bureau wishes her well and we would acknowledge if she can find a convenient time to visit the NBI since according to her, she received threats on her life as well. As part of its mandate, the NBI would like to inform her that we are also investigating on the said threats. Her appearance to the NBI will aid us in the expeditious investigation on the said threats, Your Honor.
2: And then this is the basis for the issuance of your two subpoenas against her?
3: Hindi po. Ang dalawang subpoena, Your Honor, is para dun ho sa grave threats and inciting to sedition.
2: Para dun na po?
3: Opo. Yun po yung purpose ng dalawang subpoena.
2: Letter lang yung sa kanya tungkol sa threat sa kanya?
3: Yes po, Your Honor. Letter
2: Bagaman
3: lang.
2: Bagaman sa sulat na to, binanggit nyo rin yung threat niya laban sa Pangulo. O ibang sulat po yun?
3: Your Honor, in-explain ho namin dito kasi doon ho sa may letter ho na sinubmit ang lawyer ni VP, nagtatanong ho siya kung pwedeng makakuha ng copy ng complaint and then kung ano yung mga itinatanong at itatanong ng NBI sa kanya, in-explain ho dito sa letter na to kung ano yung nature ng complaint.
2: Yung mga allegation laban sa kanya.
3: Opo, Your Honor.
2: Thank you, Attorney Lotok. Counsel, you may proceed.
0: But the long and short of it, in that December 2024 letter, you provided a November schedule, correct?
3: Again, I cannot answer to that. Ang signatory ho ang makakasagot, sir.
0: So in other words, she could not have attended that November 11, 2024 because as of the date of the letter, it was already December 2, 2024, correct?
3: Well, Your Honor, yung second letter na sinubmit ng lawyer niya, ang sabi nila doon, the Vice President is confident that the NBI will conduct an investigation on the alleged threat against her life.
0: Yeah, but despite this error, do you still maintain that the investigation that you conducted was thorough? You used that word a while ago.
3: Investigation on the alleged threat against the Vice
0: Correct.
3: President? We are looking, Your Honor, for a validated information, confirmed information para ho meron kaming pagsimulan. But in so far as my office is concerned, since hindi na ho ako may hawak dyan, baka ho merong ibang tinask ang aming director para dyan, sir.
0: So as early as December 2, 2024, the NBI has been investigating regarding the threats against VP Sara. Correct?
3: When we issued the first subpoena and then when we issued the letter dated 02 December 2024, ang intention ho namin noon, i-inform namin siya na nag-iimbestiga din kami, ma'am. Kaya lang, kailangan ho namin ng valid at validated information para ho mapagsimulan namin.
0: Oh, mali lang yung schedule na nabigay doon sa Vice President.
3: Again, wala akong personal knowledge dun sa scheduling, sir.
0: Oh no, after more than 1.5 years of investigation, has the NBI come up with a recommendation?
1: Answered, Your Honor. Ask and answered. Kanina pa.
0: No. Recommendation on the threats against VP Sara.
1: Withdrawn.
2: This is the investigation pertaining to the threats against the Vice President's life.
1: Okay, thank you, Your Honor.
3: Again, since wala ho kaming validated information, wala ho kaming nakitang confirm doon sa allegation, threats against her life, wala ho kaming mapagsimulan, sir.
0: So no, that's okay. Meron din bang affidavit of investigation para kay VP Sara, gaya ng ginawa ng NBI para kay BBM, FL, at former speaker?
3: Since wala ho pa kaming validated information, wala ho kaming mapagsimulan.
0: So in other words, meron para kay BBM,
1: Objection.
0: FL, at there's no question yet, Your Honor.
1: Yes.
0: At former speaker, pero wala kay VP Sara.
1: Argumentative, Your Honor. Argumentative.
2: Ask
0: that's a factual
2: answered.
0: Question,
2: Ask
0: Your Honor.
2: Answered.
1: Ask and answered.
2: Move
0: okay.
2: On, counsel.
0: If no affidavit of investigation, is there any written report on that investigation?
3: Anong investigation po, Your Honor?
0: Yung against VP Sara. May written report man lang ba?
3: Well, ang makakaalam ho niyan, yung aming intelligence service, sila ho ang may pull up.
0: Opportunity si VP Sara to
4: isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan. Numero uno sa balita.
5: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
4: Numero uno sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
4: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Pagkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
8: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
9: Alright, Sergio, una sa tanan, unsa ang kahulugan sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month alang sa lalawigan sa Bukidnon?
10: Ang unang katuyuan sa atong National Disaster Resilient Month Celebration is mao ang pag-ugmad sa usa ka kultura sa pagpangandam. Mao ni siya ang atong gitawag nga disaster preparedness, no? Nga dili kita angay lang maghulat kung kano sa maabot ang trahedya. So kani nga celebration na karong tuiga nagdala sa tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So mao ni siya ang atong pinakaunod sa itong national celebration sa National Disaster Resilience Month.
9: Alright, Sergio, anong importante nga naagyod tayong mga ingon ani nga kalihukan para sa ato ang responders and rescuers diin gisalmutan sa ato ang mga syudad ug lungsod sa Bukidnon?
10: Ang unang rason, no? Dunay mga rason ani nga anong atong gihimo ning ang Provincial Rescue Olympic. Ato gid kaning gi organisa ato niini nga kalihukan, no? Ang number one ani is ang atong pagbatuod o pagsiguro sa kalidad sa mga life-saving skills sa atong mga rescuer sa mga lain-lain ng mga local government units sa ato sa probinsya sa Bukidnon. No? Ang ikaduwa ang pagpalig-on sa koordinasyon sa atong mga 22 LGUs sa probinsya sa Bukidnon. Mauni siya ang atong gitawag na inter-agency coordination.
9: Okay.
10: Ang ikatulo ang pagpataas sa mga moral sa atong mga rescuer tungod okay. Kay dili basta-basta ang ilang trabaho, no? Saving lives ang ilang trabaho.
9: Mm-hmm.
10: ang ikaw upat mao kaning gitawag nato nga public awareness. Pagpaambit sa kahibalo sa publiko.
9: Alright.
10: So kana gid ang pinaka importante, proactive dili na ta katong reactive.
9: All right. Sir Joe, sa ato ang kasaulugan karon nga bulan, unsa pod isip head no sa PDRRA maubukid noon? Unsa imong mensahe para sa ato ang mga rescuers and responders nga naminaw ug nananaw sa ato karong adlaw?
10: So siguro no ang ato mga LDR most trained magid na sila, equipped man na sila. Ang ato lang isang atong ipadayo no ang atong gimando sa ato sa Balao, especially ang atong Republic Act 10121 nga mao na siya ang balaod sa atong gitawag nga Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010. So diha naka-define ang mga functions sa atong mga LDRMOs. So diha nato makita unsa ang atong mga pambuhaton nga gimanda nga gi-mandate sa ato sa Republic 10121, especially sa upat manguna siya ka-thematic no nga areas nga mao gyud atong mandate sa tanan katibuk-an nga mga LDR mo sa Pilipinas. Number one is ang atong gitawag nga disaster preparedness.
9: Okay.
10: Ikaduha is ang atong disaster prevention and mitigation.
9: Mm-mm.
10: Disaster response and disaster rehabilitation. Okay. And recovery.
9: Mm-mm.
10: So kana siya nga tema, that is before, during and after sa kalamidad.
9: Uh-huh.
10: So mao na siya ang four thematic areas of disasters.
9: Sunod sa bulan sa July no, mao man ang ato ang National Disaster Resilience Month, pero gisulay gyud ang bukid noon kay naka-experience gyud ta og pagbaha no sa siyudad sa Malaybalay and naapod sa Valencia. So mga kaigsuonan, mga higala, klaro gyud nga ang Rescue Olympics dili lang para sa pagdaog sa medalya kundili alang sa pagpalig-on sa serbisyo para sa katawhan. So Sir Joe, pwede po ba minimo ma-i-share kung unsa po ang nagkalain-lain nga events sa ato ang 6th Provincial Rescue Olympics na gisalmutan sa mga rescuers and responders nato?
10: Yes, Ma'am Fred, no, ang atong Provincial Rescue Olympics is adunay 5 ka-event. No? Number one is ang atong Water Search and Rescue.
9: Okay.
10: Mao na siyang gitawag na itong WASAR, DINMOSAR, that is Mountain Search and Rescue. Ang ikatuloy is High Angle Rescue Event. Ikaupat is ang atong Firefighting Mixed Combat Challenge. O ang ikalima, mao ni siya ang Vehicular Accident Rescue.
9: Okay, sir. 6th Provincial Rescue Olympics, buot pasabot ani, ikaunom na nato ni nga pag-hold sa Rescue Olympics. So, unsa man ni siya, sir, kanang matag tuig or every 3 years?
10: Sa una, during the time sa itong former governor, no, administration, yearly to siya. Sa karon sa atong administration ni Governor Honorable Roque, iya po siguro nakita o kung yearly magod na ito i-celebrate ang Provincia Rescue Olympics.
9: Oo.
10: Dili gawas kay dako gasto. Dili na ito makita diritso unsa gid ang kakulangon sa mga atong mga LGUs.
9: Okay.
10: So, gihimo na siya karon nga trinyali. So, every 3 years. So, mabutang po nga term-based po siya.
9: Okay.
10: So, at least po ang mga LGUs is makasave sila sa katong duha katuig nga dili mag-celebrar sa ilang mga gasto magod niya.
9: Makapangandam,
10: no?
9: Makapanupan.
10: Makapangandam sila o matrain pa sila.
9: Okay.
10: O makapalit sila o ilang mga gamit. Ayan na po dahil makita sa sunod nga Rescue Olympics nga equipped bagid sila, fully trained na bagid sila. So adunay time span, span para sa ilang capacity building o sa ilang pag-equip equip sa mga equipment.
9: So kini sa Provincial Rescue Olympics, ilang kaugalingong equipment and machineries ang gigamit by LGUs?
10: Yes, ilang.
9: Ah, okay. So importante yun yung makapanukan. Sa imong observation po, Sir Johano, kay naa naman yun ni ikaunom na ning higayon, unsa ang kalainan sa performance sa ato ang mga responders karon kumpara na itong mga naunang tuig sa ato ang Provincial Rescue Olympics?
10: So siguro sa atong makita karon no, doon na nagay mga improvement.
9: Okay.
10: Gawas nga very equipped sila, well-trained na sila. Makita gina ito nga dako gid ang kabalhinan sa atong mga participants sa atong Provincial Rescue Olympics.
9: Okay. So sir, makita po ba ninyo kung sa mga LGU kung unsang ilahang mga strengths, unsa po na portion nga sila huyang?
10: Yes, makita nato na no after aning event kay na may post evaluation. So ang atong mga umpires is dili magud basta-basta lang ang mga umpires, gikan gid mga mga hanas kini sila
9: experts.
10: No mga experts okay. Like for example sa Musa nagi ato gid gi-hire as umpire atong Philippine Army
9: mm-hmm.
10: sa navigation then sa firefighting na atong Bureau of Fire
9: mm-hmm.
10: then sa high angle ato gid gi-hire ang Philippine Air Force no sa PIP 25
9: okay
10: gikan gidan sila sa Cagayan na apoy sa Davao then sa vehicular accident ato pong gi-invite as umpire sa atong mga regional point of health gud mao ni sila ang mga trained gud kayo gyapon no ug sa atong water search and rescue ato gid gikuha as umpire ang atong mga coast guard
9: okay.
10: Sa Cagayan de Oro gyapon
9: so at least sir ato yung maingon nga naagi improvement na development sa skills and capability sa ato ang mga responders
10: naagi dako kayo ang ilang improvement
9: so walay usik
10: wala dili masayang
9: okay
10: ang ilang pag partisipa sa atong provincial
9: okay. Skill Olympics. So sir, dili ni siya mahimong magmalampuson ang ato ang kalihukan sa provincial rescue Olympics na gibuksan adtong Lunes o gitapos no karong adlawa Biyernes. So unsa pud ang mga support nga gihatag ni provincial government ani?
10: Well, dako kay mong pasalamat no kang Gobernador Leonel P. Roque tungod kay gitagaan gyud na pagtagad no especially kaning provincial rescue Olympics which is part ni siya sa upat ka thematic area nato sa disaster which is disaster preparedness siya o disaster response masulod siya.
9: Mm-hmm.
10: So dako kayo ang gihatag ni governor para lang gid makandakti siya dili ni siya basta-basta nga event
9: mm-hmm.
10: Kay ang gihatag gid nga suporta ni governor is naghatag gid siya og budget nga 3,582,266 to be exact.
9: Okay.
10: So dako na gid kay na siya.
9: So giun sa puno siya pagbahin-bahin na pundo sir para ani nga celebration.
10: Naka-breakdown ni bisa mong sa activity design gani ang pinakadako ani ang atong mga prizes.
9: Okay.
10: So gitagaan gid pagdagan ni governor para ma-encourage or ma-motivate pud ang atong mga rescuers. Actually dako gid kayo ang prize no sa 5 events. Ang price sa first is 80,000, then the next is 70, the third is 50.
9: Mm.
10: So sa 5 events na siya, maura gyapon the same ang first first event 80,000.
9: So mo na nakakuha og dakong pahat sa pundo pahat nga 3.5.
10: Gawas pa na ang overall na pagyod. Gitagaan gyapon ni governor og ang overall nga champion. Makadawat gyapon og 100,000 so
9: wow. Grabe
10: kadako so napay sa second runner up napay sa third runner up
9: walay consolation
10: napagani consolation so
9: grabe
10: kadako
9: walay mo uli nga luhaan
10: walang, luhaan so katong mga non nga mga participating nga walay non placer
9: atong
10: pasabot pero nagparticipate sila wala lang sila na appeal sa
9: top
10: na sila. Doon nag-iapon sila 20,000.
9: Na sila iuli pag-iapon.
10: Nag-iapon sila.
9: Uh-oh. So sir, na imong naisgutan ka ganina nga, gihimo na siyang kadatulo katuig, gili na siya kadatuig. Para masabtan sa katawhan, unsa ka-importante yun, Sir Joe, ang padayon nga investment sa equipment nila, sa training, sa mga personnel nga in charge sa responders and rescuers, o sa ability building. Unsa siya ka-importante? Kaya para masabtan sa mga tao nga, ngano nga mga responders, sige lakaw, sige training, ingon ana.
10: Actually, dako gid kayo katabang no ang pagdevelop sa mga rescuers. Dili magud sila, dili magud basta-basta ang pag-train sa ila no. Kinahanglan gid og mga experts. So ingana kay importante kay ang ilang trabaho is to save lives magud. Pagluwas sa isa ka kinabuhi. Ug kung dili nimo i-train ang usa ka responder o rescuers, dili siya maka-respond in accordance sa iyang kaalam o sa iyang pagkahibalo
9: kapasidad.
10: Sa
9: pag-rescue,
10: kapasidad. Uh-huh. Isa na yun ang equipo. Kung wala kayo equipo, capacitated ka lang sa theory, but wala mo yung equipo, dilingin mo actual makabalo kung unsa gid inyong pag-rescue.
9: And then, unsa po siya ka-importante kay life-saving man siya? Guys, go tadirig segundo, minuto.
10: Mm.
9: Kay kinabuhi man na siya, solisod, o dili ni mo maagapan agad-agad no ang emerhensiya sa Osaka Tower, sa Osaka community. And, Sir Joe, sa ato ang Provincial Rescue Olympics after ani, naapabay na ka-line up na itong activity para sa ato ang rescuers and responders?
10: After ani, sa awarding, no, na culmination man na ito karoon, na hapon, o karong gabi, no, actually, ugma na pay post evaluation.
9: Okay.
10: So tagsa-tagsa ka mga contingent nato, maghatag og unsay ila na experience, unsay

0: ngay buhaton sa nas pagyud ang atong pagsaulog sa Provincial Rescue Olympics sa
1: okay.
0: province sa Bukidnon.
1: Okay, sir, unsa ka importante ang papel sa kabatan-unan sa volunteers o sa community sa pagpalambot sa ato ang pagpalambot sa ato ang disaster resilience?
0: Well, dako kayo ang ilang kalabutan, no? Kay dili lang sa gobyerno ang trabaho sa pagluwas sa kinabuhi sa tao, no? Ang atong National Disaster Risk Reduction, ang atong pagsaulog sa National Disaster Resilience Month is nagpahinumdum kini nga kinang tanan adunay responsibilidad.
1: Mm-hmm.
0: Kay dili lang ang local government units, apil lang atong mga pribadong sektor o mga organisasyon. Ang pinakalabaw gyud is ang atong pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Kita man gud ang actually kita gyud ang first responder ang pamilya.
1: Okay.
0: Kay gani katong giingon ni Governor during the opening nga I hope katong mga
1: responders
0: wala mo nagpuyo didto sa mga
1: accident prone areas.
0: Accident prone areas kay basin kamo na po dinoy luwason nga kamo na
1: dama
0: magluwas sa
1: kita. So dili sila maka-respond
0: dili
1: kay nakabalaka or naagid siya mismo sa ilang tugkaran. Angayan luwason
0: na yun.
1: No, diha. So, moto nga. Ang atong mga responders or rescuers, kinahanglan isituate sa ato ang mga LGUs na naa sa safe nga lugar, ang ilang panimalay. Pero by the way, Sergio, kanyang ato ang mga rescuers and responders? Kay, di ba, gitrain na sila, nahimo na silang expert. O sa mga kasagaran appointment, ano nila?
0: Actually, kung expert na po sila, pwede magod sila i-invite. Especially kung skilled na gid sila sa training, especially sa amo mga well-trained man gid sila, pero dili man gud nato pwede malukop sa kadako sa probinsya sa Bukidnon, especially kaning sa basic life support lang gani. Supposed to be ang plan gid ana sa Department of Health is kada balay naagi usa sa pamilya nga kabalo sa basic life support. So ingana ka importante gid ang ko ano.
1: Pero sila mismo, Sir Joe, kanya gigastuhan na sila sa government, sa LGU, naiagi na sila training, seminars. Tapos, kung job order sila, pwede na sila mapapahawa sa trabaho. So, masayang, di ba, ang nagasto na sa ilaha.
0: Kana ang atong challenge, no? Especially sa atong mga local chief executive, actually, nangahitabo, dili lang din sa atong mga other provinces, actually. O kung politicize gid siya, mao gina siyang mahitabo.
1: Mga ilisan,
0: good. So, tinuod good nga sayang ang gasto nga i-invest sa sa usa ka LGU nga you are investing magud millions of pesos para lang matrain sa mga atong mga tao, then after nga naay mosunod mawala sila.
1: Gani.
0: So, kana siya ang pinaka challenge sa mga LGUs actually.
1: Okay. All right, Sergio, para nga masapar na ato ang panahon. Unsa kung aduna kayo sa kaminsahe alang sa tanang responders o volunteers sa Bukidnon, unsa ni Sir Johan?
0: So ang ato gyud do, pinaka number one nato, we have to stay focus lang sa atong trabaho, sa atong mandate.
1: Mm-mm.
0: Then continue sa atong mga trainings. Be responsible rescuer. Kinanglan na am good gyapon mga ethical na nagyapon nga involved, no, dili lang ay usa ka expert but imong character or what is dili siya mo fit nimo as being a complete good nga rescuer or responder. So one of the challenge to is ang ato yung disiplina.
1: Okay.
0: So kinanglan aduna tay discipline. Number one is integrity. Number one is public service pagid ni siya. Anytime call of duty siya
1: 24/7.
0: So kinanglan kuan gid ka.
1: Okay.
0: Energy grabe.
1: Tigom daghang kusog.
0: Okay.
1: Okay, daghan kayong salamat Sir Israel Johan M. Damascus Jr. sa mga kasayuran nga imong gipaambit karong adlaw para sa ato ang mga listeners and viewers sa kalihukan sa probinsya.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro registro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat. Nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho. Subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilayon gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Mare, unsa nang imong gipang-impake diha?
6: Ay,

0: fortify our disaster risk reduction and management practices across all sectors. The government, civil society, private sector, communities, and all Filipinos have shared responsibility, as mentioned a while ago, to strengthen, of course, disaster resilience. This week-long Rescue Olympics is a vital platform to enhance the disaster preparedness and response capabilities of our government units. Far more than a competition, the series of simulated rescue challenges provides an opportunity to develop the skills and readiness of our frontliners, as well as to innovate and to bolster interagency collaboration. I encourage all the participants to give it all their best shot, whether you secure a podium finish or not, or your participation is already a win. Not only for yourself, of course, but for your community and your country. And to all the people of Bukidnon, I ask of you to deeply embody our NDRM team and consciously weave resilience into your daily lives. May the National Disaster Resilience Month remind us once more that our daily investment in disaster resilience are the building blocks of a stronger and more resilient future for all. Daghang salamat, maayong adlaw sa inyong tanan.
1: Thank you very much, ASEC Mina.
2: Maukad to mga mensahe nga napaabot atol sa pagbukas sa 6th Provincial Rescue Olympics nga gipasayon sa ato ang PDRRMO Bukidnon. Ang 6th Provincial Rescue Olympics usa ka pagpamatuod nga ang Provincial Government of Bukidnon nagpadayon sa pagpalig-on sa kaandam, koordinasyon ug propesyonalismo sa ato ang mga rescuers. Sa tanang nagapaminaw hinaot nga dili lamang kita mag-andam panahon sa kalamidad apan himuon nato kining preparedness isip kabahin sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubo sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque, sa tibuok kusog og pwersa sa PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, ako si Fradeline Dragandang, daghang salamat sa inyong pakiguban hangtod sa sunod higayon sa kalihukan sa probinsya. May God bless the Province of Bukidnon.
3: Inyong nabati ang
4: kalihukan sa probinsya.
3: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
4: Kalihukan sa probinsya.
5: Ang programa nga inyong nabati, Pinairan, ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
6: Numero 1 sa balita.
7: Kabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ug pinag-iyahan sa pamilya.
6: Numero 1 sa serbisyo publiko.
8: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang ni taon mapasma.
6: Numero 1 sa musika ug galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
9: Ug kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
13: Sukad karon, matanghamal, kauban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
16: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
18: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.
20: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
21: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
20: Naapari ay na!
22: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
21: Kanindot no?
22: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
21: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
23: sa GRD, Quezon Printing Services.
20: Doon na tadiri no?
24: Accessible o affordable nga printing services.
22: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
25: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakas sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amahanan.
26: Lu, nganong katakyaan ka man?
27: Sakit kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan or sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
26: Wa na'y problema Lu, ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
28: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
29: The best songs on the radio.

Yes, naman. Another morning is given. Another morning of Chikahan. And of course, another morning with the only one, DJ B. What's up, what's up, what's up? Mga igan, isang napakagandang umaga. Yes, naman. Grabe naman yung energy natin for today's video. Yes. Pero mga igan, bakasigin na yung mga rado. Kaya mag-uban-uban ta, 111 lang po. Ayan, kamusta, kamusta, kamusta ang atong kabuntagon? Kamusta ang inyuhang pagmata? Kamusta ang inyuhang pagpamahaw? Nakapamahaw na ba ka, igan? Nangumusta, no? Pero parang galit siya. Ba't ka nagagalit, ate ko? Ito mga igan, isang napakagandang umaga po sa atong tanan. Happy Friday! Grabe naman talaga, Friday na. Ang bilis-bilis ng July ay nagmamadali yarn.

good to talk with you again ngayong araw na ito. And we will enjoy this day. Ayan, pipiliin po natin maging masaya kasi yan naman talaga dapat. Diba? Kay, depende naman na sa imuha if you will choose to be happy today or not. Apaka-arte. Mga igan, 111 na karon. And kung asa man ka karon, gibutan sa Ginoo. Anong dira po? Charot. Bitaw mga igan, mayong buntag sa tanang yung mga solid na listeners nato. Sa tanang nga gabiyahe or basing gabaklay ramod ka karon. Sa tanang nga mga estudyante o trabahante. Sa tanang, basta sa everybody na lang. Sa masulok ng Valencia City. And kung asa pa man mo abot ang ato ang tingog karon, maayong Vongkong! Ayan, today is July 17. Grabe! Grabe yun. Yun lang talaga yung masasabi ko. Apakabilis ng panahon. Ito mga igan, magtugstugan na naman tayo. Kwentuhan at kulidon. Ngayong araw na ito, ang sarapod ka nga ito ang istoryahan. At sa dobe. But marami na naman po tayong pagchichikahan ngayong araw na ito. And welcome po sa Tunog Kay Bigan. By the way mga igan, ito na nga po no, kasi narinig nyo naman yung ano natin kanina, yung chikahan na, ay hindi chikahan, yung music. Oo, hinahinay lang kasi, nawawala ka eh. Bitaw mga igan, halata bang apakasaya ko ngayong araw na ito? Well, yung music natin kanina, Bayan Constantino, ako muna. Diba? Kasi minsan sa buhay natin, we always give. Minsan nakakalimutan natin yung sarili natin. Kaya hindi ko na patatagalin mga igan. Ang pag-uusapan lang naman natin ngayong araw na ito ay mga senyales, oo, na you are actually doing better in your life, na yung bang parang okay ka na sa buhay mo. Oo. Kaya sabi nga ni Yeng Constantino, di ba? Ako muna. Wow. Grabe naman talaga. And of course, mga igan, magchichikahan po tayo ngayong araw na ito. Kaya naman, save the number. Ayan, para sa mga gusto mag-text, gusto mag-greet, gusto magpa-shoutout, o kung unsa pa inyong gusto, unta ako lang imong gusto. Pero mga igan, pwede kayo mumutext sa atong numero 0965-601-1688. Okay po, 0965-601-1688. Ayan, hinahot ko, ubanan ko ninyo hatod 11 rata karon mga igan. Kaya palihog lang. Oo, sana hindi niyo ako iwan. Grabe naman talaga. Well, so much for that, mga igan. No? I am just so happy today and I hope ikaw, Sab, malipayon ka karon nga kavong tagon. Mayong buntag, Sab, sa atong ang Station General Manager, Pastor Don Dangalio. And of course, our Station Operations Manager, Engineer Romy Chang. Our Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. And of course, our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Diote. Good morning, and sa tanan nato, nakauban diri sa Rancho, kaibigan Valencia City. Good morning! Ayan na nga po mga igan! Stay tuned na po kayo dyan. Please do enjoy our music. We have here Titi Botibo by Moira De La Torre. And I'll be back later, only here on 98.5 Rancho Kaibigan.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
2: Pasalamat po Pastor sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa Nawan kay dili pud siya kalakaw kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya BG Max sa atong ni atong maramag ni adto ko karon kaluyo sa Ginoo naulian na gi sa pastor makalakaw na siya. Tingala na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya siya na ning kamot nakalakaw siya.
1: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa Naawan.
2: 3 days siya dito pastor kanang nawadan dito siya
1: sa bathroom. Okay. Karon okay na siya?
2: Okay na siya ron pastor.
1: Salamat.
2: Sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
1: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
2: Igan si Rilyn Patrice ni pastor sa barangay Mauswagon Don Carlos.
1: Salamat kay Igan na. Salamat.
3: Lo, nganong katakiang kaman?
4: Saktas kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Saktas pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wadi hapoy alibyo.
3: Wa na'y problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Happy anniversary.
9: I love you.
8: Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di apa?
9: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa Uban Printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
10: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
14: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
18: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat. Rexido Forte.
19: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. Rexido Forte.
17: diskarte nako. Diskarting bisnak nato.
0: Rex 040.
15: Mas paspas, banat upat.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: The best songs on the radio.

98.5 Arazzo Kaibigan. It's already 10:45 in the morning, mga igan. O ano, gising ka na ba? Kamusta naman yung buhay-buhay natin dyan? Ayan, maayo-maayo bungkag, mga igan. Basta Friday, no, gamay lang yun ang atong oras nga pag-uban. Pero nevertheless, we will make it quality. Diba? Kasi, not long. Diba? But so much for that, mga igan, no? Hello and big shout out sa lahat ng mga live viewers natin. And by the way, naka-hook up ano si Kuya Jules. Good morning po. Naka-hook up po kami dito sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Wow naman. Good morning po. Good morning. Sa lahat ng mga taga Cotabato, South Cotabato. Good morning, mga igan. Good morning ba? Kapamugus ay. Ito mga igan, welcome po sa Tunog Kaibigan and babay na rin. Ang bilis-bilis, no? Bitaw, magchichikahan pa tayo. I'm just kidding. Okay. Sala po ng mga nakaantabay. Good morning, good morning. Good morning. Grabe, gihimo kong gwapo. Gwapo na gina eh. Kayo ko Ate Stephanie. Ano siya? Hi, gwapo daw. Grabe na gina eh. Ako lang ni ha. Ayan, ma-shout out po sa Tivoli, South Cotabato. Hello po, ay magandang umaga, Ate Stephanie. And sa lahat ng mga igan natin sa Tivoli, South Cotabato. And of course, hi po, kumusta? Pa-shout out si Kuya Daniel. Ayan, ako, kumusta ko? Sa tinuod lang. But I am doing well. I am doing fine. I am happy. Happy ba talaga? Imbes na okay kayo ang energy, biglang nag-open forum. Biglang nag-open up, no? Well, so much for that, mga igan. Bago ko makalimutan ang lahat-lahat sa mga mahilig og kape din ha, palihog lang. No? Kung dili pa Herbiva Coffee imuhang kape, muna ni ang kape ha, mga igan. Because ang Herbiva Coffee Blend, it is healthy coffee and naturally good. Ayadaan niyo siya ay robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guayabano, tongkat ali, spirulina, insulin, and stevia seed. Ayan, and of course, dili po na itong kaligtaan ang atong pinagpalang kapsula, Vegemax Capsule. Ayan, i-partner na gin ni kanunay sa inyuhang daily routine to take Vegemax Capsule. And of course, para sa mga mahilig o kinahanglan na gyud o mga pahid-pahid sa kalawasan, sama ni DJ B. Mahilig talaga ako sa kanang mga karabitang pang haplas-haplas bitaw. Hindi talaga medyo tita. Tita na talaga ang inyong DJ B. Oo. Kaya naman, ang sagot dyan, mga iga ng ating pinagpalang lana aroma herbal oil. And of course, para sa ating bida sa lamesa, Fugo Blend Chili Paste. Kani siya, mga iga, no? Ang ato ang Vegemax Capsule Aroma Herbal Oil, ang atong Herbiva Coffee Blend and Fugu Blend Chili Paste. Mapalit na siya sa Kaibigan Center sa Ground Floor Alquino Building, Poblacion. And sa DXRK Radyo Kaibigan Second Floor AMQ Building, Sari Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. And naapod na sa Kaibigan Center sa Kadingilan, sa Purok 5, Poblacion, Public Market, Old Soul beside Food Court. And of course, naapod sa Maramag Kaibigan Center sa stall number 18 perimeter building agro-commercial complex. And for our quality printing services, ang GRD Printing Services, located na siya sa Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. So, naanadirita na ninyong ginapangita, mga iga, no? Kung kinahanglan po mo og textmate, ako na mahala sa inyong adlaw. Pero tama na yun, 11 a.m. Okay. Dito, mga iga, pwede kaayo mo makatawag or text ha, sa ato ang text line number
Ayan. Again po, sa ato ang text line number. Wala talaga yung copy natin. Pero ito na nga po. Ayan. 09. Charas. Wait lang. Hahanapin ko muna yung copy natin. Alright. 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. And ang pinag-uusapan lang naman natin, mga igan, ito na nga po, no? Ansa ba ang mga signs na you are actually doing better? And yung bang inuuna mo muna yung sarili mo. O, di ba? Hindi na lang yung palagi yung iba. Charas. Grabe naman. Parang may pinaghuhugutan si ate ko. Ako naman talaga. Ate Stephanie, okay lang po. Okay na okay lang po talaga. Ayan. Sabi.

0: numerong uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan?
5: Prince Nagabilla.
4: Na-hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
4: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
5: Nadaan sa computer.
4: Sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
4: So, sa tayo na itabo?
5: Nag-inom na kong Big Mac. Naunian to.
4: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
5: Pulo kaadlaw.
4: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oo.
4: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
4: Dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, Pastor.
4: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Unsa may ato igan?
12: Ako po, i-testimo ni ang aroma.
11: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
12: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yung wala po.
11: Wala?
12: Oo, ang katulang nga-aplas na mo ang aroma.
11: Salamat sa Ginoo, salamat kayo.
12: Sa Ginoo, Pastor Dan.
11: So igan, salamat kayo. Kinsa ka niyong pangalan, ani?
12: Joel Estina.
11: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
13: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo.
13: Naapadi ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
9: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
17: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. kalooban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status, and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Nganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amahanan.
6: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Unsa ato igan?
3: Na ako'y magulang pastor ba nga? Sakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Bolo ra kabuok pud akong gipalit.
2: Unsa kay ang sakit?
3: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na kanang
2: bukol
3: sa junin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Agud ni gay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
2: Duha ka buok.
3: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ako sa utro. Dora, di hapon ka buong pastor.
2: Yes.
3: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
2: So, nakasimba.
3: Salamat ko sa Ginoo pastor. Maghilat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
2: 2 months. 2 months ka naglubog, naghigda lang.
3: Oo, naglubog ito pastor nga. Nang gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang kakasula ang nainom. Nakabakod.
3: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta na.
2: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
3: Sige pastor.
2: Yes, okay, pastor. Salamat.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamay, kaubandod ka noon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Ayong balita, alang sa atong mga silingan, kasikwit grapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
4: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan?
13: 90s

XRK Radyo Kaybigan. Whoa, whoa, 98.5 whoa.

0: Kung masayog yung kong mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vegemax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay yun siya mag-message kay arong daghan pang tao nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: May good news.
1: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Ania na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
2: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
0: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Numero uno sa balita.
10: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
9: Numero uno sa serbisyo publiko.
11: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
9: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
12: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
13: Oras sa Radio Kaibigan, alas 12:02.
14: Silap sa kautuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulumanon. Silap sa kautuhon. Tinong sa Mindanao o sa Dakbayan sa Valencia. Silap sa Kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa Kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran, mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. O karon, ania ang inyong

Nag-ampulanta kaibigang Joshua nga way mga hugaw dihang dapita. Way mga ihi ug hugaw sa ilaga. Kay uyaw kayo na ang leptospirosis. Pwede makamatay mga higala. Aduna kay samad sa imong tiil, makataakas tubig baha. Nga adunay hugaw sa ilaga, posible hitaptan ka sa sakit nga leptospirosis nga posible makamatay mga higala. So palihog kang ma'am ug sir diya City Central, tawagin ninyong kontraktor anang nagtrabaho sa inyong proyekto diya. Iunsa na pagtrabaho. Basig membro po na sa Blood Control dito sa Metro Manila o uban pang suok sa Pilipinas. Mga substandard. Hagbay rang nahanaw ang kwarta. Wa pa nahuman ang proyekto. Nahuman man ang proyekto pero substandard. Mao na ang atong panawagan. Kaibigang Joshua, panawagan ra maning atoa. Hangyo raning atoa. Palayog ko kontraktor. Ay pagpitok-pitok diha. Buto din ang imong tiyan ginansya. Para imong proyekto huay klaro. Palayog, li-lia ko rin ninyo na diha. Kinsa ka ng nakadaog sa bidding, kinsa'y nakatrabaho anang pagsulbad sa pagbaha at tubangan sa City Central School. Ang atong dakbayan sa Valencia. Alas 12:17 na mga higala.

usab dias barangay Batangan na ipipilak ang mga lugar nga nakasinati pagbaha. Dunay mga kanal nga nag-overflow. Wa na nakayas kanal ang tubig gikan sa uwan na iyang gisawd. Dunay gi nakasinatig paglawom sa tubig. Labi na dias Burokdos, Batangan. Kanan dia dapit sa may Lavinia Market, dias Batangan, sa Purok 1, Purok 2. Adoy na inasinati nga pag-uwan-uwan. Kagahapon, milawom ang tubig. So adunay mga panimay nga nasudlan sa tubig uwan tungod sa pag-atras sa tubig gikan sa kanal. Namauntay konser ang mga BCLA coordinators Batangan. Gipadad-an gali na ni Mayor Galario og Bakho dihang dapita. Gipaundang sa taga-barangay o taga-purok ang Bakho nga naghinay-hinay na untag kub-kub-an ang kanal diha sa Purok 2, Batangan. Inisyatibo ka to sa BCLA coordinators Batangan og ni Mayor Galario. Tungod kay lagi kung mag-uwan, magbaha na diha, maglawom ang tubig. Pero undang sa taga-barangay o taga-purok kay naanak ko na'y budget sa pag-rehabilitate, pag-repair, pagpanindot anang kanal diha. Pero kanusa pa naman ninyo na trabahoon, naan naman kay budget. Pero onya na ba ninyo na i-implementar o daganang magsakit tungod sa tubig baha? Kanang drainage program dias Purok 2, Purok 1, dias Batangan. Mauna'y panawagan sa taga Purok 1, Purok 2. Diha na bitaw'y Bakho gipadas, Mayor. Inyo mang gipaundang kay naana mo'y budget anang proyekto ha. Nganong hangtod karon, wa pa man ninyo na trabaho ah. Nakabasa putas usaka barangay officials bahin aning pagbabaha. Murag iya namang gipakasa ang kanal. Gipakasa niya ang lugar kung asa na himutang ang drainage kay di kuno masod sa Bakho porbida. So maning klase nga pagka-opisyal sa barangay. Dapat mangita mo pamaagi. Maghimo ka mo glakang. Maghimo ka mo pagtuon. Dapat sa wapay ulan-ulan, di pating uwan, kanang mga bahaon area, kanang mga dali ra kay bahaon nga mga lugar, kanang mga sapa, kanang mga kanal, di ba ganit ting ulan, ting init pa, aya ninyo na trabahoon. Diya mo mulihok mga honorable. Pakasad-o naman hinoong uwan, pakasad-o naman hinoong kanal. Kaya di ko na masod sa Bakho, di ko na malaluman sa Bakho ang kanal o ang sapa porbida. Di mana tarong at tubag sa usag ka-opisyal sa barangay. Giswilduan ka mo sa kwartas katawhan. Aron mo trabaho. Kanang mga problema nga lugar nga dali rabahaon, pangitain ninyo nagkasulbaran sa panahon sa ting init, dili sa ting uwan. Nasayod naman mo mga honorable kining mga lugar nga dali ra bahaon, tun-in ninyo dayon. Kunana may makita kasulbaran,
trabahoa ka na sa hinanaling panahon og aksyon. Trabahoa ka na sa panahon sting init. Kay kung ting uwa na na, di na ninyo na matrabaho. Mao na labing tinuod, prangka-prangka nga pagka-istorya. Nato'y nag-post sa Facebook, wa may nakinanglan og ayuda. Ang among gikinanglan pagsulbad, aning pagbaha, kung matag-uwan ang among mga panimalay, masudlan sa tubig, gikan sa mga drainage.

Alas 12:23 na, kumusta di ay? Sa mga kamulo karon na ni Udto. Sa nagkadaiyang kananan, nagkadaiyang establishmento, nagkadaiyang panimalay, kutub sa maabot nining atong pagsibya, maayong pagpaniudto. Labinas atong mga kaigsunang mag-uuma, nang himudlay karon, nagpalandong ilawms punuans dako nga kahoy. Kumusta kamong tanan diha? Atong mga gagmay o dagkong negosyante ng atong dakbayan sa Valencia, kumusta kamong tanan? Dihas lungsod sa kabanglasan, naglagubo ang radyo kaibigan. Dihas lungsod sa San Fernando, lungsod sa Quezon, Don Carlos, dihas Buwalas, kang Pere Arrogante, kumustag mayong pagpaminaw. Alas 12:25 na mga higala. Ato din pagpasalamat sa atong mga Facebook viewers, sa Facebook Live sa 98.5 Radio Kaibigan. Mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw nga na kaninyong tanan. O sa atong Facebook, ang Manoy Noel Cagul, pwede usap kita ninyong ma-message o inyong ma-view ang atong gi-share nga Facebook Live sa Radio Kaibigan. 0992 379 8845. Kato diang nangayo sa itong personal nga number, palihog ayo pagbinuang. Text lang pagpaila aron ako ko kamong matubag. Atong personal number 0992 379 8845. Hotline sa Radio Kaibigan 0965 60 11 688. Mao ka na ang hotline sa Radio Kaibigan. Alas 12:26 na atong pagpasalamat, nagpaluyon ining atong papanaguban ang Vigimax, ang pinagpalang kapsula. Kung ikaw adunay gihambin nga balatian, dako kayog ikatabang ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghan na nakasulay, daghan ang nagamit sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Parisi usab ka na sa epektibo nga plus ang Aroma Herbal Oil. Epektibo nga plus, daghan ang nakasulay og naayo ang ilang gihambin nga balatian, pinaagi sa Aroma Herbal Oil o sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Mapalit dinhi sa sibihan sa Radio Kaibigan o sa Kaibigan Foundation Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Lain usab natong pagpasalamat, nagpaluyuning atong papanaguban ang Lel's Laundry. Ngining panahon sa pag-uwan-uwan, daghan kag labhonon, solbaron ka na sa Lel's Laundry. O gadiritso, humans paglaba, pinilo na daan mga higala. Ang Lel's Laundry, naimutang ka na along National Highway Porok 1,
Barangay Lumbo ng atong dakbayan sa Valencia. Ono minuto mula gubo na ang alas 12:30. Ko Kuya Joshua magtera sa Tagads. Mayong pagpaminaw di ay Dias Barangay Kahaponan. Mga barangay officials nga buutan sa Kahaponan. Kang kapitan. Mayong pagpaminaw sa kapitan Dias Kahaponan.

0: Kang Kagawad Dundon Hardiniko, Dias Kapunan. Kumusta mayong pagpaminaw diha nimo Kagawad? Uban sa imong mga kakaubanan, Dias Barangay Kahapunan. Kang Kapitan daw ayan. Dagang salamat sa imong pagkakugihan, sa imong pagkadalaygod. Nasulbad ang usa ka conflict pinaagi sa paghusay ni Kapitan daw ayan dihas kahapunan. Akong pagsaludar diha nimo Kapitan og sa mga buutan kugihan barangay official dihas kahapunan. Atong silingang barangay, sa atong palangga nga barangay, ang Barangay Batangan. Alas 12:30 na mga kaibigan. Akong idol! Bata ba ko, di ba ko announcer? Karon na announcer ako, nag-abot gihapon mi. Engineer Romeo Chang Jr. Sir, may idol. Astilan. Elementary pa ko, listener ko ani. Dito sa Radyo Ukay. Ah. Oh. Mo'y tinood nga karaang damang sa radio broadcast. Oh. Correct. Kani nga tao, wag yun na tiguang. Ay, lagara. Idol, usag yung gas akong giidolo. Usag yun ang imong style, ang imong ligasiya sa radio broadcast. Dako kayo impluensya si Engineer Romeo Chang. Dito, dinood na. Elementary pa ko announcer na. Maura gyapog dagway kani adto ug hangtod karon. Wa matiguang. Boto sa kay sekreto ani. Manginabuhi sa ta mga kaibigan. Usa ka babayi na ay bukol sa mattress og sakit ang ipon pag-inom sa Vigimax Plus na ayo niya ang testimonya.
1: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga Vigimax. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga na ay kuan sa akong mattress na ay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang Vigimax as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og mattress hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang Vigimax nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii. Tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na time nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pod nga ni burot o ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto yun o giupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong Vigimax, naghinahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang pastor Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag inom na ko, isa ragyon pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, Lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bijim ko unsay akong bateon.
2: O si ato igana Alex.
3: Akong pasalamatan lang pasi katuli palit na ko maaroma ba kay ang akong tiil kay nang nangaugad gyud ang kanang kuan. Tamad.
2: Naunsa dai mo na sama di mong tiil?
3: Kalo-kalo ka na ko pastor kay
2: nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ga aroma nangauga ang mga sama. Taw-taw na mo na siya nga gi kuan no?
3: 4 years na ako nasa gambling nga mga allergy pastor.
2: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma nauga.
3: Nangalayos sa pastor, nangalayos.
2: Salamat sa Dios no, salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
3: Oh, 5 ka buok pastor akong gipalit oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat gi kaayo.
3: 5 ka buok.
2: Okay.
3: Lima ka buka kong ganya. Magpasalamat ko pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
4: Morning pastor. Kumatud nang tawag sa imo pastor katong testimony ko ba in sa Bigimar pastor.
2: Pailela sa kaibigan ko nga taga-asa ka o kinsa.
4: Kundi si Ram nga Tagum barangay Kanugutan. Ako oh. Inat pastor sa CBC 1 na pastor.
2: Okay tay, maayong agad na sa imo.
4: Bigimar pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, pastor.
2: Yes.
4: Umbag akong itong, pastor, niyaway lang ako ikon. Video mark yun, pastor.
2: Mao ba?
4: Anto, pastor, isa ka, buti lang, may palit dito sa kwan, si Butikap.
2: Okay.
4: Anto, nubuto siya, pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
4: Oh, nubuto, pastor. So, huwag kaurot na, may di ka buwang kong itong. Nubuto, pastor. Nagawas na ng mga hugaw, pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa iyong tambal naman ni Muli. Grasyahan ng Ginoo.
2: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
4: God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat din kayo.
5: Kinsali pala yung taga-asa.
6: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Arthritis.
6: Oh, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di nga wa di makalakaw.
6: Tulog ka adlaw.
5: Tulog ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon, makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
6: Okay na, saloy ang sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat din kaayo sa pag-testify.

Padayon kita mga higala. Dinis Radio Kaibigan. Samtang ang atong oras alas 12:38 na. Day mahinungdanong panawagan o pahibaw, pahibalo sa gikan sa Febeco, First Bukidnon Electric Cooperative. Why kuryente ugma? Sabado, July 18, alas 5 ang takna sa Sayong Kabuntagon, hangtod alas 7 sa gabi, 14 oras. Ang apektado ng mga areas, Valencia City, part of Municipality of Quezon, and portions of Municipality of Maramang. Hala, pagtigom, pagtigom, magkuryente! E-charge na diya, kaibigang Joshua, ang angay e-charge. Mga Valencianos, watay kuryente ugma. Adunay mahinungdanon nga trabahoon ang Febeco. Yas ilang 5 MVA power transformer ngadto sa 10 MVA unit sa Lumbo substation. So ang apektado way kuryente ugma alas 5 sa sayos buntag paingon sa alas 7 sa gabi. Again, Valencia City, part of the Municipality of Quezon and portions of Municipality of Maramag. Maunay giingon sa Febeco. Maingon ganit alas 7. Alas 7 giyod kay Bigang Joshua. Kay ang alas 7 di man na mahimong alas 8. Di po na mahimong alas 9. So alas 7 manginaw ta. Mubalik na ang kuryente sa Febeco ugma. Alas 7 gabi.

So pangandam na sugod unyang gabi. Mao kato ang panawagan o pahibalo sa Febeco, mga higal. Alas 12:41 na kaganina diya kita sa Barangay Batangan. Mayong pagpaminaw diya mga barangay officials diya sa Batangan. Kagawad Tata Quirino, ang atong buutan ng barangay kagawad diya sa Barangay Batangan. At usab nakita dito ang atong buutan o nga uyuan kagawad Istoy Kagol og ang taga City Nutrition Office personnel. Atong nakita dito sa gipahigayon nga 52nd Nutrition Month Celebration Dias Barangay Batangan. Ito kato gipahigayon sa Covered Court sa Barangay Batangan. So ubay-ubay ang mga display sa prutas, gulay, lagutmon ug uban pa nga naglambigit sa sakto nga nutrisyon nga mga pagkaon, mga higa.

celebration nagdalas tema nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Ang kahimsog sa panglawas o ang atong kinaiyahan, atong ampingan, mga higa. So, atong pag-congratulate sa mga ginikanan sa mga pupil sa Dicker Program sa DSWD. Usas mga milingaw ang mga kabataan sa Dicker Program sa DSWD diyas atong Barangay Batangan. Dagan salamat sa mga Dicker teachers, mga ginikanan nga misalmot sa nasangpit nga kalihukan. Bit-bit ang ilang mga kabataan uban sa ilang mga display sa Agri-Fair dito sa Nutrition Month sa Barangay Batangan.

Atong nakita dito mga igala sa Barangay Batangan ang display sa mga pagkaon, mga lagutmon, gulay, prutas. Ang grupo sa mga purok leaders. Sa Child Development Centers, BHW, dito si Ma'am Virginia Shim, ang inahan sa atong classmate sa elementary, Ruel Shim, ang nangulo sa food display sa BHW sa Barangay Batangan. Napod display ang Bantay Bayan, ang atong extension arm sa atong kapulisan, sa atong matag barangay, ang Bantay Bayan. Pero sa local government code, Barangay Tanod, manggid ni. But nga nung panganla man ng Bantay Bayan. Dito po ang purpose, ang walang gutom nga programa, beneficiaries sa programas gobyerno nga walang gutom. Dito po ang Kalipi PWD, solo parents, senior citizen, sa kadaghang grupo nga nagkahiusa, gamay ra gyud ang ilang gulay prutas. Nakita dito na isakop sa solo parents mga igala, mao nang dito kita kaganina sa nutrition program sa Barangay Batangan. Dito sab ang mga indigenous people community, ang atong IPs o ang atong Muslim community sa Barangay Batangan. Mao kadto ang mga grupo nga naglambigit sa kalihukan sa Nutrition Month Celebration sa Barangay Batangan mga higala. Ongoing hangtod karon, natoy cooking contest, natoy poster making contest, daghan pang kalihukan. So congratulations sa mga mananaog elabi na sa food display. So manginaot kita nga dili lang dinis sa Buwan's Nutrition ang pagpalambo nato, pagtutok sa programa sa malnutrisyon, pagtutok sa pagpalambo sa prutas gulay sa atong matag kananan, kundili sa tanang panahon og higayon. Importante kaayo ang programa sa nutrisyon mga igal. Ang kahimsog sa panglawas, importante kaayo. Ang pagkaon o prutas o gulay o ang pagpananom nini, importante kaayo. So manginaot kita, di tangihas kugon pag-implementar meaning programas gobyerno kabahin sa nutrasyon, kabahin sa pagsumpo sa malnutrasyon nga problema dini sa atong nasod tas Pilipinas. Unta mga barangay officials atong makanunayong pagdasig sa atong mga katawan ug matag purok nga i-practice gyud kanunay ang backyard gardening. Og ilabi na ang pag-amping nato, pag-amuma sa atong kalikupan. Why mahimo ang atong programas nutrisyon mga higala kung guba ang atong kalikupan, kung atong gipanamastamasan ang atong kinaiyahan. Kay diha dayon musunod ang baha, landslide o uban pa nga kalamidad. So nindot kayo kining tuiga ang tema nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan, which is correct.
Inanglan kung aduna tay programa kabahin sa kahimsog, kabaskog sa panglawas. Ato usab iuban ang programa kabahin sa pagpreserbar, pagprotektar sa atong kinaiya. Unsaon man way mahimo ang tawo, guba ang atong kinaiyan, guba ang atong kalikutan. Prangka-prangka nga pagka-istorya mga higa. So kinahanglan gyud mag-uban ang programa sa nutrasyon, ang programa sa kinaiyahan. Di ba kagawad tatakirino? Yes, batangan. Kuya Philip Kapadngan. Kuya Arby Osminia, ang mga kaigsunang Maranao. Kang Sultan Osminia, kumusta? Kuya Joel Pabalulot, Ati Agnes Casas, kumusta man di ate? Kuya Alfredo Vilos Jr., ang iski Samantha Faith Manangkila Abusiho. Kanin yung tanan mga katawan di sa Barangay Batangan, atong mga silingan, mga Kanda family di sa Panit Batangan, Purok Jis o di sa Purok Onsi, kumustag maayong pagpaminaw. Alas 12:51 na mga higala. Ato deng makanunayon nga pagpasalamat matod pa ni Kuya Philip Kapadngan. Brad Noel, pasalamati gyud nako kanunay, pasalamatan gyud nako kanunay si Mayor Jun Galario, Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Fernandez sa ilang Y kakapoy, Y paglubad, pagtabang,

buntag sa'yo ato bangon gyud ang mga tao basta naa lang sila. Mao nay akong gikabilibad mga igan. Dagang mga leader, dagang mga politiko, di gani kapasulod sa ilang panimalay. Ultimo dias pagsulod sa ilang gate, di kakasud. Dagan ka na. Ang uban diya pa magtago, punuan sa kahoy, magpaabot, mugawas si honorable. Pero akong gikabiliban nilang Mayor Galario, buntag sa'yo, wa pa kaligo, wa pa kapamahaw. Atubango na ang mga tao nga muduol sa ilang panimalay, dias baguntas. Basta na naalang sila. Di pa yun na maghuman. Hangtod pa na dito City Hall sa buhatan sa mayor. Talagsaon kayong ing-anak nga klasis leader, mga igal. Ing-anak nga klasis politiko. Dagang politiko na dito ras opisina mo atubang. Di mo atubang sa ilang panimalay. Daghan ka ng ing-anak nga klasis politiko. Pero ang pamilyang Galario, atong nakita ang ilang pagserbisyo gi-extend hangtod sa ilang panimalay. Dagang politiko, mga igala, bisag ilang nataran, di mo kasulod. Di, gud ninyo na matubang. Pero maayo ra ba kayo mo pahiyom dias gawas? Nga plastic di ag batasan. Ngilad di ag mga batasan, mga igala. Mauna'y inyong bantayan, gud. Kay daghan kayong magpakaroon ingnon nga mga politiko, maayo, pero ngilad kayong batasan. Di makauns ero ang ilang mga batasan. Daghana karon, daghanas naglingkod karon sa atong gobyerno. Mauna'y prangka-prangka nga pagka-istorya, mga kaibigan. Sakit man, pero mauna'y tinuod. Ako nakasaksi yun. Ultimo ians politiko. Dito nagpasilong ilams punuan sa kahoy samtang nagpaabot sa iyang pag-umangkon ng opisyal sa gobyerno. Kita mismo nakasaksi, anak mga igala. Mauna'y akong gikabiliban sa pamilyang Galario. Daga na kitang mga politiko nga na-encounter, nahimamat mga igala. Niabot na kitag Visayas, balik na lang punta dinis Mindanao, dinis Bukidnon. Pipilalang ka mga tao, politiko, opisyal, nga mag-extend sa ilang panimalay, pag-atiman sa iyang mga konstituente nga nagkinahanglan sa iyang panabang. Diya sa Quezon, pamilyang Leonardo, ato kanang na ilan, bisag nas ilang balay, bisag dili na office hours, ilag yung i-entertain, abi-abiho. Mauna dinis ke Valencia, ang pamilyang Galario usab, ang atong nakita. Wa man nahatagag katagbawan, mga igala, apan gipaminaw o gipangitaag pamaagi unsaon pagsulbad sa problema nga gihidangat diha kanila. Mao ka na, mga igala, di man masulbad tanan sa politiko, but importante atong gipaminaw, atong gipangitaag pamaagi.

kaugnan, kagawad tata kerino, tungod kay adunay mga angay, tagaag, hinanaling aksyon. Kanagang salamat, Mayor Galario! Sa ingana pod unta ang halos tanang politiko, no? Atong mga lideres. Bisag kapoy na lang godias inyong balay. Bisag pamaw na lagbuwad o ginamos. Pero dagang politiko, ultimo pag-abris pultahan.

mahimo pag-abri mga iya. Luhoy kayo ang yanong lungsuranon nang indahay nga makita ang ilang gipili dias ilang panimalay. Alas 12:58 na mauna mga haring katawhan, haring lungsod, haring butante, hapit naman ang piniliay, labinas barangay o sangguni ang kabataan, has-hasig itin tao ninyo, kanang inyong ipagunit srinda sa pangagamanan sa sangguni ang kabataan o barangay mga higala. Daghan karong mga opisyal ng mga immoral. Daghan kayo karong mga opisyal nga tamis kayo pahiyom pero sekreto ng labok, grabe ang pagpangawat sa kwartas barangay. Muna'y prangka-prangka nga pagka-istory. Ono minuto mula gubo na ang alauna sa hapon. Wa na ko'y igong oras. Ogma Sabado, di taning nyo madungog. Way kuryente. Alas 7 sa buntag ngadtos alas 5 sa buntag ngadtos alas 7 sa gabi. Way kuryente. So, relax relax tani Kuya Joshua, ugma. Mamutong tani Kuya Joshua. Mana ko igong oras. Dagang salamat sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil. Lels Laundry. Sa Purok Uno, Lumbu. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa radio, kaibigan. Sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sison. Sa tag-iag tagduma sa radio, kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangali. Kini ang iyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagul. Dakbayan sa Valencia, maayong hapon, ug Dalaygon ang Diyos.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Ano mo? Malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Sa Ahero, sa Hingog City.
9: Yes, Egan.
8: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
9: Okay.
8: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, oil.
9: Okay.
8: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
9: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
9: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.

0: sa mahinungdan, ang sumatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag, na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Alright, isang magarang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigbaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, usik ka mainit nga hapon po ang kanatong tanan. At lagarong may galing Bernes sa Pizza 17 sa bulan sa Hulyo, tuig 2025. And once again, mga kaigan, you are with me. Uglanapod niya adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghantag, pagdambag, pagtulunan para sa mga tawong nasakitan. Para sa mga tawong gipang binuangin. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on ug sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa usa pa ning ihulat. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi dere lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sige, magalay kung mag-uulog, magpalala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa, mahitungod sa gugma, kinabuhi, inyong DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang ino lamang buhaton is a text gana sa tuwang hotline number, 0965-60-101688. Once again, para mabasa ni Lady Diane, inyuhang mga text message, mga stories, mga pangutana, mga greetings, pagpanimbayan sa inyong mga loved ones, or mga special someone, or mga friends on air. Gusto ninyong timbayan o kapasatout sa atong programa, karong kapunon. Text lamang gana sa tuwang numerong 0965-60-101688. Same goes mga ganas sa mga padalahan sa ilang mga hugot entries for today. Ang atuang numero na ginusara lang yun ha. Ganang number nga sa comment section sa ating Facebook Live. Once again, 0965-60-101688. Alright, so once again, maayong hapon. Sa kamainit nga gaudtuhon, kaninyong tanan mga palangkang suking tigpaminaw. Nagkatsunin ka na ito karoon sa naglain-lain na radio sets. Huwag sa tanang nagatambay sa ating Facebook Live karong kapunon. Magandang hapon at shoutout po sa inyong lahat. Kumusta man iniwahang sa iyong gaudtuhon sa adlong Bernes diya mga gala. I hope nga okay ra mo ha. Kay ako na rin murag naunsa na lahat. Pero marag hapdos akong tutunlan mga gala. Higikan ba ko nagsagit-sagit? Nabay previous nga appointment si Lady Diana. Ay ako nag-anhidari sa sibyahan. Munang murag napagaw na nitong tingog. Medyo hapdos na po ang aking tutunlan. Pero wala po nang ihapon. Basta kay Guwampa tayo. Pari na kung saan ang problema niya. Basta kay Guwampa tayo mga gala. Okay, kapon once again sa inyong lahat dyan. Sa na nag-tune in ka na ito karon. May hapon po sa inyong lahat. At gaway ko ay naman dyan sa ating mga Facebook Live viewers. Karong kapunan. Kamusta man mo diha mga suki. Tubagsad mo. Hindi na magandang sila mo tubag mga gala. So once again, haadlaw karon nga Bernes mga gala. And thank God, it's Friday. Alain na po nga si Manang atong nalatas mga gala, no? Parang ilang ihapon na sa pagpanigamot na ni tabang sa atong buhay nga Diyos. And every Friday, mga gala, wala tayo basahon ng sugilanon, ha? Because every Friday is Hugot Friday. At look around sa inyong pagpadala, sa inyong kinakusgan, ang mga pinakawalay, ang mga hugot entries ni ha? For a chance to win 20 pesos load from Radyo Kaibigan. Pili taglima ka winners mga gala unya taod taod na makaraog 20 pesos ng load from Radyo Kaibigan ha. Manang uso ka mga pail sa itong hugot mo i-send mo ha. Imo lamang buhaton i-text imong kinakusgan ng hugot entry sa official sa numero atong hotline number mga gala once again 0965-60-101688 or sa managdan o sa Facebook Live na gusto mo apel sa itong hugot mo i-send mo for today. Kaya kung mag-appeal yung mga gala ha, basta kung mag-comment mo sining hugot entry, i-appeal o butang inyong number sa ubos. Sa ganap mo, na may hugot entries ni ha, i-appeal o comment inyong number mga kaigan ha. Salamat kaayo.
But before anything else, magandang hapon po muna sa tarang na video ka nato karoon sa nagalain-laing radio sets. Labi na sa atong mga kaibigan radio stations ka naka-hook up na po sa atong programa karong kapunan. Magandang hapon sa tanang na minaw niyang aside sa Maysurala, South Cotabato. Nag-tune in na pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Lagindingan. Kalutang bagay. 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa atong teknisyon ni Sir Jules Balines. Magandang hapon po sa atong mga palangga ng mga suking tigpaminaw na palagi nag-aantay, nagkahulat sa programa ni DJ Matag Hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. At di habang nabita mga galas sa may lagindingan sa Samis Oriental, maayong hapon sa mga nakatsunin pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan sa Samis Oriental. Kauban po ang atuang kaibigan DJ Bagaha or ang atuang technician karong kapunan nga may nag-hook up sa atuahan. And of course, magandang hapon sa atong mga gwapo-gwapa nga mga suking tigpanod yung aside sa may lagintingan sa Samis Oriental. Oh, hello, hello po sa inyong lahat dyan. And of course, sa mga naman na minaw karato karon, nag-tune in karato karon pinaagya sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sa libok na lang po probinsya sa Bukidnon, nag-gutob sa mabot sa atong Sibiyahan, nag-gutob sa mabot sa atong Facebook Live, saan ka bang sulok ng mundo na roroon, at ka bang dipita karon na nagahan na minaw sa atong programa. Welcome, welcome sa iyo kaigan. This is once again a love diaries with your DJ, Lady Diana. Medyo naninibago ang akong vocal cords. Medyo napuraan na ni sagsagit-sagit ito sa simbahan kanina. Tragikan ko sa simbahan mga gana, nag-practice para sa Sunday service. Kaya naging nga po brand out ako ng mga lawa. All day ang brand out mo nang na-advance ang mo ang pag-rehearse na. Tragikan pa dito si DJ, warang napura pa akong sagit-sagit dito. Sa karon medyo nipis na akong tingog mga gana. Pasensya ka ayaw, please bear with me. Basta kay gwapa lang lagi gabi. So magandang hapon once again sa mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Kaway-kaway naman dyan mga suki ibis. Hello po sa inyong lahat. Ano nang hinahinayan, nagbasa inyong mga comments sa Facebook Live. But mga before that, no, sa mga wala pa sukat na katanaw sa ating programa sa Facebook, pakitaan lamang ninyo ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Magkukusaka sa nagdanaw ka nato karoon na paligid ko mga galag like, share, and comment po sa ating programa para layo pa na maabdan at mistighan pa ang magkapaminaw ka nato karong kapuna. Alright, I can see a lot of hugot entries sa mga gala. No? Daghan na kinag-comment sila mga hugot entries sa Facebook Live. Pero huwag kalimutan ha, pakibutang sa ubos ang inyong numero. Palihog lang po kay maglisod me. Kay load man ang itong premyo, lisod kay guwami number ninyo mga gala. Palihog na lang kong appeal sa inyong mga numero ha. Kung gusto mo ma-appeal sa itong hugot mo, isan mo. May na lang ko ng 20 pesos nga load. May na lang na naakay pang only call and text sa ibang palangga o niya gabi. Sa ring sugda, nagbasa ni mag-comment sa Facebook Live. Once again, ha? Wala tayo kuan, wala tayo basaon nga sugilanon garoon. Because mag-inoay sa takaroon mga gano'n. Kung nakay gusto pa dungog-dungogan di, ha? Ay mga hinanakit, gusto niyo ipagawas. Hala, ipagawas na pinaagi sa hugot kaigan. Alam mo rin hugot-hugot di, ha? Kapadungog-dungog na ito di, ha? Okay, naging hapon ang tingog. Halata, rakaayang nga gwapa. Ayaw ba? Nagawa gani mo dyan, Sir Martin Ligino from North Cotabato. Ang garawang suki, no? Paspas ka naka-comments yung hugot entry di, ha? Maghabang gani mo dyan, once again, Sir Martin Ligino. Balik na sa pinak, ibabaw nga comment. Lagbang. Ay, shoutout sa iyo dyan, Sir Blas and Judy or Sir Blas Arbalarod din na nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Maghabang, Sir Blas! Kauban sa imong mga kaubanan di angat sa inyo. Trabahoan di angat sa inyo sa may Pagarian City nga naminaw ka nato karon. Magandang hapon po sa inyong lahat. And from Sir Bong Ilio, hi sweetheart, magandang hapon. Kamusta ka sweetheart? Sana all. Makalitan naman sa animang galan. Anong day sweetheart, there is a radyo.
Okay, have a good evening, Sir Bong Elion, and nanonood po sa atin all the way from Lake Cebu, South Cotabato. Salamat na bang hapong kanimuri ha. Happy, happy listening po, Sir Bong Eli, once again. Hello po. And by the way, no, sa mga gusto mag-request ng songs, mga gala, pwede ko mag-request ha. Itaas mo na itong panahon karoon sa pag-chika-chika o sa pag-play sa inyong mga favorite songs. Kasi nga po, wala tayong tambaganan, wala tayong basahon ng sugilanon karong adlaw. Sa mga nagpadala sa inyong mga sulat kaagi, mga gala, imog ka wala ka mabasa rin ni DJ Tanan ha. Siguro next week or one of these days, mabasa na nato. So standby lang kayo dyan. At sige, parang ilang usap kaminaw sa atong programa matag hapon. Kaya basig, imuhan ang sulat ang atong mabasa, mga kaigal. Ano, mas nindot mga higala no kung sa text message nyo ipadala inyo mga sulat. Ang kapamagod ko, mag-send mo sa Facebook page na to. Hindi kayo mamonitor ni Lady Diana kaya wala akong access mga higala sa among Facebook page. Kaya na ako mabasa inyo mga ginapadala ng mga sulat kung ako ang time dari si kahinan. Kaya mag-open man ko sa among Facebook page kaya mag-live man ko. Ha? Maabot lang kayo mabasa na nato na ng mga higala. Salamat kayo. Shoutout po sa iyo dyan, Sir Daniel Jeff Vera from Tivoli, South Cotabato, nanonood po sa atin ngayon. And Sir Martin, once again, magarang hapon from Amari, Sulatan Bustamante sa Bilyeta. Hello, guwapagod hapon, watching from Old Kibangay, Lantapan, Bukid Noon. Wow, magarang hapon po sa iyo dyan, Amari, Sulatan Bustamante sa Bilyeta, nanonood pa po sa atin from Old Kibangay. May habang kanin mo rin, Mama Riz, salamat sa imong maganda na ni pagpaminaw sa ating programa mataghapon. Ma'am Lynn, samag ko, maulan nga hapon po kanin mo rin, Ma'am Lynn. Farm Patpat, Malaybalay City, Bukidnon, kamusta man ang ito ang buhay-buhay ni Ma'am Lynn. May hapon kaupon si imuhang tibok na pamilya, mga kasilinganan ka pa rin, di ka rin ko panangkay nga naminaw, karanta ka rin from Malaybalay City, Bukidnon. From Sir Martin Lakinon, unta iring na lang ka para if ever you fall, I will catch you. Okay lang, medyo walay pero. Tawatong yaman nato, may galang. Masa Bernes, bitono kay Manggawas inyong kawalay, may galang. Lunes, padulong, Huwebes, agrabi sila ka serious mode on. Kailagi magtambag-tambag, man. Pero hindi ka po itong Bernes, mga galang, Manggawas ilang kawalay. Manggawas ang kajujimon, ano ko ba? Oh my God, once again sa'yo, John, Sir Martin Lakinon. Nating caller, pero dili pa magkatubag si DJ, ha? Magbalik na ako niya magtubag, tagtawag. Okay, masortas oras, mga galas, bitin kaayo, kay marag panahon na para manginabuhita sa pikas ng lawak. Pero before that, magbasa sa tagos ng comment, ha? From Zayla de Gloria Matin Peniag, good afternoon, Lady Diana. Pag-greet na lang ko kang Manong Igloria, kang Tatay Jose Igloria, kang Insect Sally Taridong, kang Gulayat Igloria, kang Papong Sermon, kang TC Igloria Baby Love. Salamat watching from Kiungo, Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Magandang hapon po sa iyo dyan, Sir Jalen and Gloria Kauban si Imuhang tibuok na pamilya dirag aside sa may tungan-tungan Valencia City. Alright, my gala, time check is ready, 1:32 in the afternoon. Alauna 32 na po sa kapunod makiigan. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang mo, my gala, patayo lang mo sa pagpamina. May mabalik pa po ang inyong DJ nga gwapa unya tao. Pero once again, sa mula pa nakasend sila mahugot entries ha. Pag-send na mo, my gala, samtag na apatay panahon. Kay unya mga alas 2 kapin, magsirado na ba itong linya. So samtag na apay oras, pag-send na mo banati ha. Salamat ka ayo ha. For now, my gala, Mino sa tago sa kaawin, a song entitled Imura by Ken Sarkas. Only here in 98.5 Radso Kaibigan, Mauni ug Ato Nia.

0: That song is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: The best songs on the radio.

DXRK Radio Kaibigan. Mo 98.5

0: 98.5.
1: Ako ni si Mary Jean Patanaw, taga Purok City, Biscam, Maramag.
0: Okay, ikan Mary Jean padayon.
1: Magpasalamat lang ko Pastor Dan sa Ginoo tungod sa pinaagi sa Bigimax na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kuan ko taga Negros Pastor Dan akong gipadad-an og Bigimax tungod sa itong Mayo nagtawag ako ang manghod sa ako nga sige nang gitabangan gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa sige siyang gihapo nya ipalitan na nila kuan kanang oxygen gyud para pang depensa ra o kanang atakihon siya tung mauto nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa Bigimax nga akong gipadala sa ila na nakadako jog nakatabang nya wala gyud na wa na siya giatake karon ni ulit na siya og bukid mga iskabulan jud nyang maintain Pastor Dan nakahurot siya og tulo ka
0: Botilya. Okay, so at least adlaw ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat igan Mary Jean Obagoan, Barangay Biscam, Maramag.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod, pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod ka noon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod, lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
5: No, nganong katakiang kaman?
6: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, or sana lang tambal akong itambal ni ini, apan wadji hapoy alibyo.
5: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko, ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nana.
7: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
8: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna ug silutan ang musupak ang silot fine community service o mapriso depende sa kalapasan babae ka man lalaki o LGBTQ aduna kay katungod nga mubati ug kaluwas isan asa ayaw hilom isumbong tabangi ang uban ang pagkabastos dili cool ang respeto ug konsento maoy tinuod nga asting magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
9: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
11: Happy anniversary.
12: I love you. Beautiful.
11: Akong gift ni mo.
12: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug branding.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di apa?
12: Couple short? Atong doha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
12: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: Alright, Philippine Standard Time. It's 1:54 in the afternoon. Alas 1:54 na po sa Kapurun Mag-igan. And you're still listening to Love Diaries with your teacher, Lady Diana. Alright, that was Kung Saan Man Tayo Dandalhin by ELC Pablay. A song requested by our Suking Tig Paminaw and Suking Tig Tambag and Hugutero di Hagasign from North Cotabato, Sir Martin Lequino.
1: If you look inside your heart, you don't have to be.
0: Once again, welcome back sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain your radio sets. And of course, sa tanang nagatambay paghapon sa atong Facebook Live, Karang Kapunon. Hello po and welcome po sa inyong lahat. Once again, today is Friday and wala tayo basahon nga sugilan because every Friday is the Hugot Friday. Pero nang adlaw sa inyong pagpadala sa inyong kinagusgan ng mga hugot entries for a chance to win 20 pesos load from Radzo Kaibigan. Unit na doon mga ganan na magpilit ag lima ka mananaog na mo'y makadawat og tag 20 pesos nga load from Radzo Kaibigan. Ang samtang na pa rin oras mga gana pagsend na magbana sa inyong mga hugot entries niya. Because later on, mga 2:30 in the afternoon, magsirado na itong linya kay pilian pa na sa itong mga judgmental people. Pero sa radyo kaibigan, ha? Ang samtang sa mga pagkasend niya, mga gana pagsend na mo. Kaya ka na kinagnawatan ng mga hugot entries din rin. Gabaha ang itong hugot entries sa comment section. Na-upload sa text message mga gana mo. Anong magbaulahi pa ba ka? Simple na kayo mga gala i-text na nimo imong hugot entry sa atong hotline number na 0965601168. Pabot lang din ka unya ito doon din ipatapos na itong programa. Yan at diha natin i-announce ang ito ang 5 winners karong adlaw mga gala ha. Sa ito ang hugot mo i-send mo for today. Natin ipamasahon inyong mag-comments sa Facebook Live at pagbasa tag mga ginagmay ng mga hugot entries. Okay. Ayaw makalimot ang atong programa at grado sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Sa mga namino ang gadunang inapangbati sa ilang galawasan, susama sa ubo, sipon, katol-katol sa pani, trioma, arthritis, pamaol sa lawas, panood sa lawas or pinakan sa mga insekto or varicose veins baka ha? Nadugay na nimong ginatagutaguan ni ha? Gamitin na sa atong kinakuskan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Gawas nga proven and tested na po ang epektibo ni inya, dili po gaangay mabalaka tungod kay humot kinig dili oily sa atong kalawasan ug labaw sa tanan dili magamantya sa atong mga sanina mga ganahan. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Palitan itong aroma mga gana sa kaniyang Tarang Bufarco Pharmacy sa Tibuok, Maguindanao sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero kung naroon mo residing around Valencia City, Maguindanao, mas maayong mabisita mo sa atong kaibigan center na himutang sa first floor sa Alquina Emporium, Valencia City. Available mga galadari sa GRD Printing Services sa second floor sa AMQ Building at bang sa NVM Valencia. Pero dili mabalaga tungod kay available rin po ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil sa atong mga kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, atong mga kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, pag sa atong mga legit and authorized dealers. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Alright, so magbasa na mga nagpipila ka mga hugot entries nga na andari na itong makita sa itong Facebook Live. Garong ka po noon ha. Once again, makita ang itong programa sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Og paliyo kong follow mga gala sa Facebook page para ma-notify mo, ma-update mo sa mga kalihukan o mga programa sa itong pinalanggang sibyahan. Naray hugot entry direct coming from... Kaming pinagan ka ay mga gala, no? From Sir Daniel Jeff Vera, matod pa niya. I hope na ni numbers o bonds. Wala may numbers, Sir Jeff. Pag-ibutang sa inyo mga numero, mga

0: Ben, si Ma'am Stephanie, para magkanang, para mag-credit na to inyong mga hugot and trihan. Kailisod ka kayang mabilian mo dahil wala may numbers inyo, ha? Awa na mo i-sending loan. So, mag-comment o kapil inyong numero dahil may gala. Salamat ka ayaw po. Mother Funny, Sir Daniel, parang kapi tayo. Masarap habang mainit pa. Pero kahit lamigin man, I mean, kahit lumamig man, nandoon pa rin ang lasa ng ating pinagsamahan. Wow. Para magpara kanino ka bumabangon. Nescafe tree in one. Ay, salamat naman. Sana all, no? Kahit lumamig na malalasahan pa rin ang kanilang pinagsamahan. Tulad ng kape, may marag kape, may tema sa iyang guo. Tulad ng kape, ha? Hindi man tayo nagdagan, pero ang tamis at pait ng ating kwento ay nananatili sa alaala. Aha. Napadere gaya ng kape na inuubos, kabisibas kape, mga gala. Pangapi siguro ni siya karon sa mga gala. Yung paghigop-higop ni Hazard siya. Ano ba niya? Gaya ng kape na inuubos, may hangganan man ang tasa, pero ang lasa ng ating pagsasama ay hindi mawawala. Lahirig din nagkainom og kape, mga gala. Salamat kayo, Sir Jeff. Daniel Jeff Vera. Naminaw, naglandaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Salamat, ha? Hindi pa rin mga comments dari, Matod Bunny. Another caller. Wait lang po. Ay, nawala man. Maraglobot na nga itong cellphone, mga gala. Ay, tanto kung makakaya pa minin na ito. Tumag og tawag. From Sir Martin, sorry ha, pobre, radyol ka ayaw ko, maong dili na ako afford nga ilisan ka, mahal manggunta ka. Walay, giginis na mga nga. Ay, good afternoon, DJ. Para sa'yo, may hapon, ganyan mo dyan, Sir Jaylan and Gloria. May hapon, BFF, maulan nga hapon. Laban lang, Juderaz, among guwapang DJ. Ay, tsada, og tingog, dili ka pulan. Ay, dili ko pulan sa pagpaminaw sa imong tingog, pala. Ay, basig pangalaan, tani, ha? Hindi magkakaburos diha mamanjalik. May habang gini mo diha mamanjalik alisuso kunog ng purok na ibito kaya Avalanche City Baginon. Magdubag tagtawag mga gano'n na samtag na apat ay nabilig ni percentage sa atong cellphone. Dadali lang po. Alright, we have a caller here on phone. Si caller 6643. Hello, maayo ang hapon.
1: Hapon, Lady Diana, guwapa.
0: Ay, magandang hapon. At itong artistahin na kaigan niya aside sa may Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon. Si Ma'am Carol. Maayog hapon kanibo niya, Ma'am Carol, unsang may ikaalagad ni Lady Diana sa imuha.
1: Ito ang baya, Lady Diana.
0: Pwede man. Kaya nga naman nagluya mang karihan. Huwag kira karihan, Ma'am Carol. Huwag
1: kira laay ka ayo, Lady Diana.
0: Laay ka ayo.
1: Wala yung historia.
0: Ay, walay kagakus-gakus.
1: Kagakus-gakus, Lady Diana.
0: Okay. Unsa?
1: Hindi ko nimo pangitaan.
0: Mauna ron. Nagtagaan mo, nagproblema ka nimo ngayon. Sige, ato na. Ay, wala yung problema. Base din yung nainaminaw ka ron nga single po. Nga nangita po ka storya-storya.
1: Nangipad dito. Lahay kayo, wala ko ka-storya, Lady Diana. Sadya rin sa balay ron.
0: Ay, ayaw lang po storya. Hay, ibong kaugalingon ha. Kaya murag lahi na naman. Sige, magita tagi mo hangguan ka ron. Magita basing nainaminaw ka ron nga. Nangita po ng friends on air. Pero before ay,
1: Anna,
0: sa dili pa
1: pero
0: na.
1: Pero nakaroon akong number ba?
0: Ito na basahon karoon taod-taod. Pero panimbaya sa asin mga friends on air.
1: Panimbaya ko, una-una.
0: Mm-hmm.
1: Salamat sa pagtubag ni Diana.
0: Yes
1: pa.
0: Mm-hmm.
1: Sa inyong family ka. Rinson nga taga pabahagon ng tapan.
0: Mm-hmm.
1: Tag-japyang nga taga Lordi.
0: Mm-hmm.
1: Tag-kit-tong-kit.
0: Yes.
1: Kang Runeti Soy, kang Rizita.
0: Mm-hmm.
1: Kang Kakay, Kilma Maglasang. Kang Sigi Anggay na origin kay Joshua Topas. Agrek sa Tindangon. Mm-hmm. Si Ate Mikayla.
0: Mm-hmm.
1: May Dinabista.
0: Mm-hmm.
1: Angelica Kono, kauban siyang pamilya. Si Kim Kalopi. Og si Black Candy nga na San Fernando. Og mm-hmm. si Licking Park nga taga-Halapitan San Fernando.
0: Mm-hmm.
1: Og si Raul nga taga Cotabato.
0: Iya.
1: Kemudian nama Kak Tusyaba.
0: Murag murag parison, murag parison lagi mong guyara ola.
1: Allah ka oi friend nama Godney.
0: Ay dili di ay sige sore.
1: Sinon tapasan sa Balbarong at taga Miss Or Lady Diana. Ilaras na lang na ako sila tana Lady Diana.
0: Alright, wala yung problema Ma'am Carol. Kunsa man ako
1: nang requesto?
0: Ay madagwas kag song. Sige, kunsa man ang song Madam Carol?
1: Muling binuhay mo.
0: Muling binuhay mo. Wait lang ha, muling binuhay mo. Ito nang i-play karon taod-taod ang imong ga-request nga awit Ma'am Carol. Ang sabad ako na basahon imong numero. Andam okay, na ba ka?
1: Andam na ko, Lady Diana.
0: Sige, itong masahon ha.
1: Ah, sa mga... Kanang buutan ang Lady Diana nga friend ha.
0: Ay, sa mga ipangita ni mo sa usa ka friend buutan? Ang sa pag-iwad?
1: Kana... Seryoso sa pagka... Kaibigan. Dili gara-garaon ba?
0: Ah, dili gara-garaon. Seryoso sa seryoso.
1: Seryoso ka, ayos siya ba?
0: Seryoso ka, ayos.
1: Binuang, binuang. Binuang.
0: Sige ha, sige.
1: Ako bitaw, Lady Diana.
0: Sige, ako.
1: Ikaw lang ba sa Lady Diana, guwapa?
0: Yes po. Ayaw lang palunga ang imong tawag kagay kong basahon imong numero dire.
1: Oh, okay, Lady Diana.
0: Sa mga nangita, sa mga nangita o text media, mga gala ha, kanang mga seryosohon nga tao. Kana siguro mga pariunon yung gusto ani sa seryoso. Kaning mga willing diha yung mag-friends ato ang kaigan niya si Ma'am Carol ng Impalambuang. Iyahang numero mga gana 0935-482-6643. Once again, 0935-482-6643. Okay na to Madam Carol.
1: Okay na Lady Diana. Salamat sa pagbasa.
0: Yes naman, you're welcome.
1: Basta Radio Kaibigan. Mauni, ato ni.
0: Alright.
1: Ating Lady Diana, I miss you.
0: Ay, salamat. Salamat kaayo pa. Ay, napalo. Okay. Sige po, salamat kaayo, Madam Carol, once again. Nag-Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon. Napanay lang yung comment dari sa Facebook Live, mga gala, no? May hapong kinimod it once again, Mamang Jolly Kalisuso Kunog. Pasara DJ kang Miss Era o parekwasag song When God Made You o kung saan man tayo dadalhin by ELC Pabloy. Salamat guapa. You're welcome po. Anapay lain nga hugot and didrive ka from magbasa taglain mga gala ha. Kadali lang po. Kang ma'am. Ay, kang Ma'am Lynn Samaco. Sige, kinahugot ang train ni Ma'am Lynn. Madod ba niya? Mahal na mahal kita, pero kailangan kong isuko ang pagmamahal ko sa'yo. Kasi kung ipagpapatuloy ko pa ito, ako lang ang masasaktan at mahihirapan ng gusto. Dahil kahit ano pang gagawin ko, hindi ka magiging akin. Dahil hindi ako ang gusto mo at mahal mo. Sobrang masakit para sa akin ang isuko ka, pero wala na akong ibang magagawa pa. Kundi ang bitawan ka at tiisin ko na lang ang lahat ng sakit hanggang sa tuluyan na kitang makalimutan. Mahal kita pero paalam na. Grabe naman. Para man sa tugdulot sa kabukugan ng mga hugot na parang malalim ang pinaguhugutan niya. Ma'am Lynn sa mga kagatong hugotera queen di ang assign sa may patpat Malaybalay City Bukidnon. Mahal kita pero paalam na. Sa to, pili, gustuhin ko mang ipaglaban ka pero hindi ako ang gusto mo at hindi akong mahal mo. Lagi dapat, diba? Once gani ang tao, pag hindi na gani sa imuha, nalilain, o hindi ka na niya mahal, hindi ka na niya gusto, huwag mo na ipipilitan ba ang sarili mo. Diba? Kung gusto mo kong lingon, kaya hindi nga na ikaw naghihapon ang masakita. Kaya na lang ba o baya na lang yung daanin, salamat ka ay Ma'am Lynn sa makog. Nabutang siya yung numero sa ubo. Salamat ka ay Ma'am Lynn. Ha, may hapon kanimo niya once again. Ito ta Ma'am Diana Litson Paksiw akong sudan. Pag may itanim may aanihin. Grabe naman sa din hugot na lapaibog yung sudan. Alam yan ang sudan ni Moser ka. Ay nga pag ganyan mo di agaigan bird na buhay na mamuseno nga naglaan daw ka na to karoon. Pag may tanim may aanihin matod ba niya. Pero Paksiw ganyan mo sudan niya. Lami abud ana. Alam mo ay baggaong ganin mo diha Sir Bert na buya na babuseno na nanonood po sa atin. sa Facebook Live. Request yung song DJ. Tunay na kaibigan by Pops Fernandez. Para ni sa akong mga friends nga music. Apilagaanit nga music Lady Diana. Oy, salamat po. Natingog na sa rangamang DJ nga buutan sa radyo, kaibigan, nga magalingaw o daghan ang natabangan ng mga tao nga na ay mga problema ng libog sa ilang mga problema. Uy, salamat naman. Glory to God. Salamat once again by having me with the BFF, Ma'am Angelica Alisuso Kunog, nga Purok Noy Bito Gaya, Valencia City, Bukidnon. I give my love to high. Ma'am Diana, pasyarad ko sa akong sister dira sa Malipayon, Pangantukan, Bukidnon. Iyahang birthday ugma si Jocelyn Nepo Orbin. God bless you po. Oy, happy birthday. Advance happy birthday po kay Ma'am Jocelyn Nepo Orbin. Nagigsuon ni Sir Bert na buya na pamuseno diha sa may Pangantukan, Bukidnon. Advance happy birthday po, madam. Magsalamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. From Sir Blas and Judy, handa akong maghintay kahit gaano katagal. Kaso inabot na ako ng siyam-siyam, nag-asawa ka na pala sa iba. Oh. Parang nakuwi gagasin. Someone ay based on experience ba niya? Parang totoo na itong pinaghuhugutan ni Sir Blas. Naman ay hugot-hugot na ni or tinud-anay na gudiin mo, Sir Blas. Kapoy ka na magalan, no? You have been waiting for so long. Nagpaabot ka sa iyaha, naglaom. Napaka ginuhulatan nga. Puhon-puhon, napay ka mo. Pero ending the eye, nagpakasal na siya sa lain. Nag-settle down na siya sa laing tao na ikaw nabilin nga naghulat. Ang sakit naman yan. Huwag naman sana mangyari sa atin yan. Sa tingin mo walang patutunguhan ang buhay mo, handa akong ituro ang daan patungo sa puso ko. Lahirin ko niyo sa mga tirada. Nagabog rin na Sir Martin once again. Unta ang gugma mo ng traffic lights para tudluan ta kanos amuhunong o kanos apod mo padayon. And Ma'am Stephanie Perez, hindi naman kailangan magsalita pa tayo ng mahaba. Ang katahimikan natin ngayon ay sapat na para sabihing nagtapos na tayo ng maayos. Kaya kailangan ko munang pakinggan ang payo ng mga taong nagmamahal sa akin bago ako tuluyang magpatuloy. Parang based on experience. Parang na ako, no? Parang based on experience inyong mga hugot karon. Hugot na lang dungog naman siguro na. Funny, Ma'am Stephanie Perez once again. Salamat, Ma'am Stephanie. May hapon kanimo diha nga side. May hapon DJ Diana para request kong song pangako from Ruby Rose Pamplona na nanonood po sa atin ngayon. Ma'am Ruby Rose, may hapon sa imo hadiag salamat sa imong pagtanaw sa atong programa. At wala nga play karong taon daw na may request ng awit pangako by Regine Velasquez. Salamat po. Ang pinakamasakit sa lahat, hindi naman dahil naghiwalay tayo, kundi dahil darating ang araw na magiging masaya ka na sa iba habang ako naman ay mananatili na lang sa isa sa mga alaala mo. Ang atong programa, no, kay mura nining samahan ng mga sawi sa pag-ibig. Magbuhat na siguro tag-kulto, ane. Magbuhat na tag-GC group chat, ane. Para sa mga broken-hearted, iha. Alapangan, himong tanay. Kapila ako, naghang mga broken nga naminaw sa atong programa karon. Sige lang, I hope and pray one day, mauman na ng inyuhang pag-emote-emote di ha. O makatagpo kayo ng tao na para sa inyo na talaga. Salamat DJ Diana. You're welcome po may hapon once again. Naghintay ako nang matapos ang lahat. Naghintay akong matapos ang lahat at umuwi sa'yo. Pero pagdating ko, ikaw naman ang biglang nawala at iniwan akong nakatayo sa lugar kung saan tayo dapat magsasama. Inuwi ko na ang puso ko sa'yo pero pagdating ko, ikaw naman ang umalis at iniwan akong naghihintay sa wala. Naglakbay ako pa uwi sa'yo pero pagdating ko sa dulo, wala ka na doon naghihintay. From Stephanie, tubag-tubag ragit ni sila doon, mga galaba. Murag, isip pa dungugay na mag-uro ni sila doon. gaya ng bulaklak, ibinigay ko sa iyo ang pinakamagandang anyo ko. Nakalimutan mo lang na kailangan din akong diligan ng pagmamahal para manatili. Namulaklak man ang ating pagmamahal noon, hangin na rin ang kumuha ng mga talutot nito papalayo. Alright. Huwag niyo na pong hanapin sa numero, huwag niyo na pong hanapin ang numero ko baka maligaw pa kayo dyan. Ang mensahe ko na lang, kunin niyo, asan yan? Kung ang kunin niyo, libre na yan. Halaga, sige po. Salamat kaayo ha, Sir Daniel Jeff Verag from Stephanie Perez. Nanonood sa atin ngayon. Noted po yan. Diba? Noted talaga yan.

From 340, might have been Ia. Kaya po, Lady Diana, bisit unsa pagadako sa imong gugma. Ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon aron lang mutagad niya. Ayaw na pagukod sa tao nga wala na gusto ni mo. Utang buot hatagi imong kaugalingon o igong respeto. Grabe. Nasuko na kariha, mamanin. Ayaw ipakaubos imong kaugalingon aron ka lang mutagan niya. Ayaw na pagukod sa tao nga wala na gusto nimo. Utang buot hatagi ang imong kaugalingon og igong respeto. Sabang, maawa ka na lang sa sarili mo. Unaan na lang imong kaugalingon nga luoy gid pug kaayo katan-awon kung makukod pa ka sa tao wala na wala igugmas imo ha. Alaala sa insanin. Alang-alang na lang sa iyong dignidad. Magtira ka ng respeto sa sarili mo at huwag ka nang maghabol pa sa mga taong hindi ka na mahal, hindi ka na gusto. Kid BM DJ, mag-send lang ko ang Hugot DJ din. Ayaw na sad ko i-appel sa pilia, ihatag na sad sa uban kaya napilian ako atong niaging Bernes. Wow naman! Give chance to others, kumbaga. May kabutan ano ni Ma'am Annalyn. Ay, may habang gini mo di ha, Ma'am Annalyn. Kung nahigug magkuno ka, natural nga magselos ka, magduda ka. Apan kung sobra na ang gugma, apan kung sobra na, gugma pa ba ka na? Ang gugma kung walay pagsalig sa usat usa, makabungkag sa maayong relasyon ninyong duha. Tama. Kasi totoo naman mga gala, diba? Sa usak relasyon, normal na magid na ang ganang isa ko selos. Para tinamag na sa relasyon, mga gala. Umurag lang yung pagkaayo. Kung imong karelasyon, murag wala, murag di magbisa gamay selos, wala yung loba. Magamunta naman sa gana, na ba baka nipaki sa kuha? Normal lagi ng selos-selos. Labi na nga gugmahan ka sa tawag, mahalo kang mawala sa simuha. Pero kung sobra na po nga pagselos, to the point nga toxic na, makaguba na sinyong relasyon duha, dili na po na maayo, mga gala, di ba? Kaya nabutang na magunang ulat na ikipagsalig po sa imong partner. Pero okay na magselos, pero kung naasa lugar o naasa inainsaktong rason ba? Kung baga. Salamat po, may hapon once again, Ma'am Annalyn, di agasay sa may poblasyon, imbasugong Bukinor, nakikinig po sa atin ngayon. Salamat, Ma'am Annalyn, hug, may hapon kanimo di ha? From Cyrus Moreno Mendoza, hi Lady Diana, shout out ko sa akong uyab dara sa Davao, na nag-OJT sa hospital o sa akong mga kauban na rin sa Pempem Bake Shop. Uy, magandang hapon po. Sir Cyrus Moreno Mendoza, all the way from Tagalantapan, baka? Sir Cyrus, may habang kanimo di ha-aha. Kung siin mo magkaubanan sa trabaho rin sa inyong bake shop kita buhuan karoon. Salamat naman hapon po sa inyong lahat. Alright, makiigan time check is already 2:18 in the afternoon. Alas 12:08 na po sa Kapunor. Ang oras rin ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule, ang atong pinagpalang kapsula. Sa mga naminang guduring na pangbati sa inyong kalawasan, magamay mana o marako ng balatian mga gala, sulayi o gamit sa ato ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Kaya kini mga gala, hinimo gikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga herbal. Maong dili katingad ang dili katingalahan ng epektibo kini pang ayo sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Sa mga naminaw diha ka diabetic or tagasog dugo na itagasog uric acid, ang uban, mga ulceron, yuti ayon, ang uban, mga bugatunon, mga sakit-sakit sa kalawasan, mga bukol-bukol, sinunglawasis, mayoma, o nabaka mo diha yung mga almoranas, o sa mga mga sakita, mga gala, no? Try ninyo nga ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule kay proven and tested na po ito. Dili lang usa, dili lang duha, dili lang tulog kabalatian ang kayang tambalan ni inidaghan kaayo mga gala. Daliman ka nang naayawan din nga nag-testify nga mga dengue patients nga nibalik og normal ilang platelets sa lihang niinom og Vegemax. Ang uban ay pneumonia, ang uban nagsuka og daghan ka ayong plema sa pag-inom og Vegemax Plus Herbal Capsule. Ang uban nagkanaganing ang uban kay pila na kabulan nga naglubog, wala na'y bakod-bakod tungod kay wala na'y kusog.
Agawan po ganang ibang refer na sa ICU ang uban operahanan na taluyan sa Ginoo mga ganda no. Sa ilang mismo gikan nga Vegemax Plus Herbal Capsule ang nakaayo sa ilang mga sakit. Wala ko ikaw karon na minaw nga nakikinahambin nga balatian sa imong lawas. Sulay lang higala og inom sa atong Vegemax Plus Herbal Capsule. Bisag pila lang kakapsula kaigan. Marami mo ala sa pagsulay o sa pasa, dili nato maingon nga epektibo nga sa kaprodukto kung dili nato sulayan. So try lang kaigan ha. Good for all ages po ito. Pwede sa mga newborn, sa mga children, adults, young adults, at sa mga tigulangon, mga gala. Pwede po sa ng Vegemax Plus Herbal Capsule. Wala din sa overdose, to kay food supplement po ito. Yan, purong herbal ang ingredients ani mga kaingan. Sa sulay nino nga ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule, ang atong pinagpalang kapsula. Mabalita ka ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule sa tanang Bufarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon o sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero available rin po ito sa Rokibigan Center na sa may first floor sa Alquino Emporium, Valencia City o dali sa GRD Printing Services na second floor sa AMQ Building at bang sa NVM Valencia. Available rin po ito sa mga kaibigan outlets ng kalain-laing lugar, kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, eksato mga legit and authorized dealers. So for now, mga ganas, dami po muna kayo dyan. Stay put lang po kayo kay Maminaw sa ta o sa ka-out yung request sa ito ang suki ng tagdanaw. Di pa Maminaw sa itong programa, Ma'am Ruby Rose Pampalona. A song entitled Pangako by Regine Velasquez. Only here in 98.5 Radso Kaibigan, Mauni o Ato Niya.

0: mo. 98.5.
1: Kinsa ti palihog taga-asa?
2: Si Jeffrey Bularo ni Pastor.
1: Taga-asa igan?
2: Na ako karon sa Cagayan pero taga-malay-balay gid ko sa una.
1: Okay, unsa may ato ipaabot sa ato mga tigpaminawan?
2: Ako kay kong pasalamat sa Ginoo Pastor ka gigamit ang video max sa ako kay kanan kabuhi unon mangod ko din. Kanan ako kay magahi ko kutuba din bago ko atong pangana. Dili ko pwede makabakos kay giopirahan man ko si Isog Legit. So, morag akong giinom ang video max din. Salamat po ko kay kanang daghan kay ko og milk kay nag-breastfeed lamang ko sa kong baby pastor niya. Dako gyud ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang BGMax para sa akong lawas og sa akong baby. Himsog kay akong baby karon.
1: So salamat kay Ginoo nga iya gigamit og itagaan ka usa ka himsog nga baby.
2: Isa sad pastor, na ako'y sakit sa kasing-kasing karon pastor. Dili na ko maglisod sa paginhawa pastor.
1: So salamat gyud kayo, salamat.
2: Salamat kay sa Ginoo Pastor.
1: Okay, salamat kay Igan.
3: Mga on na ta!
4: Uy! Kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
7: Fuego blend jelly paste!
5: Kalami ane!
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste!
6: Sukad karon, matag-hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste!
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Lu, nganong katakiaan ka man?
9: Sakta kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, or sana lang tambal akong itambal ni ini, apan wadji hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko, ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
11: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
12: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City og FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Everybody line up.
15: Hala, kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality ka ayon pagkaimo. Mahal nino.
16: Quality nga printing services apan ang presyo barato ra gyud ayo.
15: No, apari ay na.
17: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
16: Kanindot no?
17: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
15: Doon na tadiri no?
19: Accessible o affordable nga printing services.
17: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
20: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
21: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
20: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Alright, 56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Honest Tosi with a size no boss. Sa kapunod mga kaigan. And we're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain na in your radio sense. And of course, sa tanang nakatambay paghihapon sa ating Facebook Live, ganagabunon, welcome back sa inyong lahat. Salamat sa pag-play, DJ. You're welcome po. Salamat kayo sa inyong pagpadala sa inyong mga song request, mga guy lahat. Pari pahabol nga mga text message nga ba sa hunon na rin mga kaigan before natin announce ang ito ang winners sa atong hugot mo isend mo for today. Maroon pa ni 886 kung dumating ay mga hugot isa. Sige, din na to ni basahon ha kaya mag-announce sa magtakaroon taod-taod. Ang Pink Sim pag-uli unya BFF. Sana yung madalong sa inyong balay BFF. Salamat PFF. Salamat kayo mga hapon. Good evening once again. Mama Jelly, kaali susu kunog ng productivity kaya Valencia City. Good afternoon po watching from Pagarian City. God bless from Aljun Namukatkat. May hapon, Ma'am Sir Aljun Namukatkat. Nag-anood sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat mga hapon. Good evening from Pagarian City. Sir Bong Elio, maraming salamat po sa iyong pananood. And Ma'am Stephanie Perez, may hapon once again sa iyo, John. Para magana para ating announce, yung ito ang winners sa itong hugot mo, isend mo for today. Ang itong announce, magana, lima lamang po ha, sila ang pinaka the best ga hugot entries for today. Basan dyan na kaayo kay bisan po mag gustuhin ko man na ipanalo kayong lahat. Purdoy po daan ang mga lang sa mga nagkarong adlaw ha. Next time na po ng uban. Ay lang mo pagkapuol mga galang mag-send at mga hugot entries. Kimalay na ito. Kamu na po sunod ang mga daog sa atong hugot mo isend po. But for now, kung basahon may galang ito ang lima kamu na naog in no particular order, ako lang basahon ang ilang last four digits ha. Subukong sa kasa nagpadala ka ng kapunon, pamilya o tarong kay basin mabasa ang imong numero ni Lady Diana. Alright, our first winner for today, mga gala, congratulations po to our sender 3693. Once again, sender 3693. Huwag laig ba na naog, mga gala, congratulations, sender 5886. Once again, sender 5886. And our third winner, congratulations, sender 3618. Once again, 3618. And our fourth winner, congratulations, sender 3365. Once again, 3365.

last but not the least, congratulations po to our sender 6415. Once again, 6415. So congratulations po sa inyong lahat. At maraming salamat sa lahat na manupadala sa inyong mga hugot entries for today's atong hugot mo isenda. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakasama natin ngayon sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Daghan kaayong salamat po sa inyong tanan. Lunes na po't buhon, pag-ubo na magyabong kita sa samang oras sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinadabukang Perazan ng 98.5, Radzo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, tututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka na tong tanan. And to God be the glory.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum.
5: Tagum po.
4: Ah, sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka nakagawas din sa hospital.
4: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, VG Max Plus?
5: Opo, VG Max po, inhalo sa gatas.
4: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng VG Max. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din ka.
6: Mga on na ta!
7: Uy! Kalami sa sinabaw!
8: Naabay kinilaw!
9: Ilabas ang bida sa lamisa!
10: Fuego Blend Jelly Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together! Fuego Blend Jelly Paste!
9: Sukad karon matag hamal tamisa ang...
7: Igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasad tay X in 120ml and 200ml. Price starts in just 85. Sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni

0: ini. Karon bawal na gyud na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: O si Ato Igan na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pagsikap, hindi palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
4: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
5: Ano kanu kana ko pastor kay
4: okay. So pagaplasin mo ga aroma nangauga ang mga sama taw-taw na nimo na siya nga gi ko ano?
5: 4 years na ako na sa gambling nga mga allergy pastor.
4: Uy, tapos sa diag giaplasan mo ga aroma nauga.
5: Nangalayos sa pastor, nangalayos.
4: Salamat sa Dios no, salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
5: O lima ka buok pastor akong gipalit oy.
4: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat gi kaayo.
5: Lima ka buok.
4: Okay.
5: Di mo rabok akong ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
6: Naapadi ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasap tay document printing, very clear nga putok tapi, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: May buntag ako, Sudan.
3: May buntag. Kinsani o taga-asa palihog?
2: Isa rin nga kalamunti, taga-kalilangan. Timunig lang ko parte isa akong anak.
3: Ah, sige, Igan. Padayon, Igan, ha? Padayon.
2: So, salamat ko sa Ginoong, na o di anak ng anak na balikan ako sa duha lang ka Big Mac. Sa isa na kasimana, yung lanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaiwan. O, at tumig ako sa simpel, ipauli niya kay ako ni Doktor, na nahantid pag-abot na mo dito sa balay na mo, nag-agas na ang dito. Ito, tumutin ang kainit ba? Nagbalik ko duha ka mo si Big Mac, kung ipainan siya. Nawala din ang iyang dibati sa Sudan, mga isang kauras, wala na yung kainit si ang lawas. Salamat po sa Big Mac sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ni Pagino.
3: Okay, salamat sa pagtawag.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko, magastuan nga anniversary, ay?
5: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, ay, murag magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amahanan.
12: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matnapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Pagkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
6: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
7: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
6: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
7: Oh, nakaistorya tanguhan dito sa Kataguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
6: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
7: Ako, nalipay dito po, Pastor Dan, nga nakakuan dito ko ng bidjimak, kaya nga ano, lain, dito kong ginhawa. Oh. Nagpatabang ito sa kumbana nga dito ko ginhawa. Nakatungog man ko sa kuan nga ka ng bidjimak, kaya pinagsulti na ko si Anabel sa kasundri, kay daghan, kay kapamilan ni Padre Pastor Dan, dito sa bayan, kasundri ko, so, kay sanadalan.
6: Salamat.
7: Dan, Pastor Dan, o, mga ito ko sa bilyag, at 200 na sa kumbana dito, rin na istorya na ko, itong asawa ni Pastor Samyo, nga, ginan ko niya nga, wala kay kaon ko wala pa si inom tuloy ina ko baka ko lang imudyod maulad Pastor Dan na sa muto inom jud kog tulo Pastor Dan murag jud gi magic salamat kay sa Ginoo Pastor Dan ko kay nig bless akong kinabuhi ning bidima salamat kay sa Ginoo nga naa gyud ni tiya
6: salamat kayo
7: kina ko kina na uli ang jud ko Pastor Dan nga bago pa lang pug kong nagpa check up sa doktor Pastor Dan nagpahatan-aw jud ko tanang general check up ginan ko sa doktor nga unsay mong giinom. Yung lang ako sa baki, usan niya, ang upang diba mo tuoy mo na anak, Pastor Dan.
6: Oo.
7: Mayroon ko nga, hala, sadya kayo mo ang smart, yung lawas kay Isun Kidney, ba yung akong Isun ni Pastor Dan?
6: Oo.
7: Unyan, ay sa sadya kayo, wala problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, panita po para sa sugar niya. Nag-deliver diri mo, pag umangkos, yung bana, siya, tingkuan, nagpadala pa dugo sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na salamat yung kayo. Sa isa ginoon kayo sa akong lawas. Grabe ang akong dibake, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Hindi ako kasabot. Pero karon Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak, ma. Grabe ang bidimak, ma. Nakaayo gid sa akong lawas. Thank you sa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
6: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo!
8: Naapadi ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
9: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Atong ipon kay hangulmo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar tin. O taas mo pa sa corners taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulgul akong tanang tumadko ko sa tiil. Ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayud mga isoon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayud kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutang gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
2: May good news!
3: Hello, oy, unsa koy good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho. Puhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
3: Uy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
7: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: Rexido Forte!
6: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
7: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
12: Lu, nganong katakiang kaman?
13: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
12: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag? Maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
14: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
16: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
15: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
17: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit o bijimat. Pagpalit niya bijimat, siguro to isa kagrapag o asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bijimat. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bijimat yun as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadagko niyon sila nga mamatay na ko kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bijimat natingala sila nga pag inom na ko sa bijimat nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay? So, naayo to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
5: Kinsa ni palihong taga-asa?
6: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Naka-arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog kaadlaw.
5: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
8: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahil.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Unsa may ato igan?
12: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
12: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
5: Wala?
12: Oo, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
5: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
12: Sa Ginoo, Pastor Dan.
5: So, igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
12: Noel Estina.
5: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Sige, Igan.
1: Onya? Ngayon, kwento testor, nag-uli ba yung medikan sa doktor? Nakabinig lang ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Moto testor nga, natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko din mara ka mo, testor.
0: Oo.
1: Anton, akong dito tumak ang isa, dito, blacklist na ako ang isa. Dito rin, pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa lang tiin. Limaragyod ka mo, pastor, ang iyang nahurot at to. Nahuga kayo na iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang limaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatugilan, nagidagdugo every 2 weeks, pag lima kabag.
1: Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, ang sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo na itong gatugilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila nakapilya yung napalit karon kay wala niya, dude. Lisbak tub na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uwian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 katuig. Diba, Igan Ding, 8 katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakayla sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang,
1: ako. Dijimak siya gadang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance siya kani adto? Nga tambal?
1: Dijimak siya nakatisting siya guan bato.
0: Oo.
1: Oo. Daghang gid. Nga alibiyo gid pastor masi sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog nga karon ni kupos-kupos na gid pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala na gid kumabawala pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: gid sa tigmok na kompanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay dagang pangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo,

0: si Pastor Dino, di Pastor?
1: Adino, ay, yes, Pastor Dino of Don Carlos. Naong sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa Gio, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Vigimac. Pero makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naong sa tayong mga asawa, gani, Igana, Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor, na ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros na siya pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igandino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Kinsa ni palayog?
1: Turin ng bore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako po itong sulayan na ginam ko. Usalan yun ka, Max. Matiwala lang ko rin. Wala naman ang nigaw sa kong gibati. Tungo dahil itong giyong na kong usalan yun ka buo kapsura sa Bijimax. So magpasalamat ko na ang Bijimax po ay nakasabang yun sa akong gibati o daan na gikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Isa ni Palihoga.
1: Liceo, si Maya.
0: Oy, Igan Lizel. Kamusta man, Igan Lizel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa pagkami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon pati nali o dolo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa
0: ang gudimang, Pastor. O sa ang antusin mo si mong totoy yung matin mo nagubag o gatulo, gano'n na?
1: O ano, Pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ito.
1: Wala ka buwag akong anak. O, dalaga.
0: Dalaga. Hantod nga namin niyo ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala niyo matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o gano'n na? Baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok pa, Sir. Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping siya, ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na pa, Sir.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas ko ito. Kibati mong lalang sa pitas. Pero wala ko mo kuan pastor. Kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa ginawa, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lizel. Taga-barang.

0: Sadi Palihog.
1: Ah, si Sir, mo yung leader is kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Eh, palit ko, busy magbito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit, ah?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: Oh, so, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw.
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Nawala na ginang sit sa akong lapalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinom.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Magalakaw ko, Pastor, pero grabe.
0: Grabe ka sakit.
1: Magpada.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Okay, kung pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually...
1: Okay, sa una na ito, Pastor, sa tanan, Diyos ginugin mo yung
0: amen.
1: Una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa kani Palihog?
1: Nalimot. Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan.
2: Hello. Yes, at kinsa ni Palihog?
3: Igan Diring ni Pastor Dan.
2: Yes, Igan Diring. O sa ato, Igan Diring?
3: Akong mama, Igan Bang, yung guiter bito sa Liog. Kaya
2: oo.
3: Nagamay na ba ya?
2: Ay, nagamay na? Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
3: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni, kupos-kupos na.
2: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
3: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
2: Isotelia? Yes.
3: Anam-anam lang niya,
2: inom. No? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita ka mo alibiyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
3: Oh, muana lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
2: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya. Na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. Oh, yes, akin sa ni Palayog, huwag taga-asa.
3: Ito, ano yan? Igan yung Patuban ni Pastor.
2: Igan yung Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte.
3: Pastor, ito ba pang senior citizen na member nga? Igan, Bidong Gabrielio.
2: Ang sa'yo ang sakit?
3: Nakakrush ko sa isang kabato na hurot niya, Pastor. Nakurap
0: niya. Igan, Diding, Bakaso.
4: Nalipay yung kong dako, Pastor. Uy, anag yun siya kay makasuroy-suroy. Garapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
4: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
4: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakay na sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masakit siya na paralyze?
4: 8 years, good.
0: 8 years na paralyze tapos taas mo iyang sugar.
4: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang,
4: ako. Hindi makilagay ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance niya kaniyan to? Nga tambal?
4: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
4: Oo. Daghan gid. Ni Alibio di Pastor maski sa akong mama sa Twitter.
0: Kamo sa Twitter si mong mama?
4: Dako yung Twitter si Ang Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
4: Oo.
0: So
4: akong mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
4: Nga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus. O labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
4: Wala na di kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
4: Sa tignan na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya ka Vigimax karon diha.
4: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod
4: kay dagang
0: pangutana. Kay dagang pangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo,

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat thank kayo.
0: You,
1: okay, ikaw.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Dito ang fix address, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Na amang si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawa, Pastor, hindi ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakarnawa ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Na amay... Sakit din sa Miguel karon, Pastor. Naghanag sakit, ang adre karon nga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay sa Minggo to kasi niya.
0: Ah, okay kay murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayo akong tulog sa gabi, duha ra kapsula akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pa mini kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, mi utom na ko.

0: pastor, wala na din siya na-admit. Maina siya, pero naka-school na siya gahapon.
1: Salamat sa Diyos. Salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw. Anak ko, sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
0: Salamat kay Iga,
1: Pastor. Salamat kay kayo.
0: Salamat din sa Ginoo na maungatambal.
1: Amen.

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, si mo na ito sa Bikiba, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangkating karula. Niya, abla sa akong OBG, Mac. Nagpahit ko siya ang igan bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nasuray ko siya, Pastor, wahag ilang kapatapos sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Diyos, ah?
1: Naayaw na, Pastor.
0: Saan ipaliyog?
1: Igan na ino. Dadaw.
0: Dadaw. Igan, Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa Vigimax, Pastor, kay... Ubag kaya kong ipon ba? Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ang ubag, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Paliog.
2: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
2: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa yung tiyo nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa dayang TL nga nagubag man. Noon sa.
2: Kanto Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon, nasunod o gamay ang yung TL.
0: Oo.
2: Dayon, nubag daw ito Pastor, hantod nga, nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidaladala ang yung TL nga nagubag.
0: Oo.
2: Dayon, nagtumis doktor Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
2: Oh, ito na naman sa doktor ang sugar. Dami naman kaya ang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
2: Oo, oh, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang yung tiil.
0: Sige, Igan. O niya?
2: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabilib lang po sa testimony na dagan kaya nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga. Natisin niyo nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
2: Anton, akong dito tumor ang isa, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis na sa yung tiin.
0: Oo.
2: Gimara din ka mo, Pastor, ang iyang nawarot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
2: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima, ang tumura dito nga kaayos sa iyang til, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o
3: Baril, kumusta man?
4: Ano ba ito? Dito mo mo ngayon sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
4: Atin ba ba ito? Atin may ang spring.
0: Spring.
4: Naglabang ni Pastor. Tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon ko na, ang taong ko na lang may, o gini ko ma, dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba, nanak ko na. Uy, kapabalakan ako ang paristo to, kay grabe na gud, lukot-lukot na po, hubuntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
4: pagsimba na mo, moogyod akong ibati, nga grabe gud, nga napahinto na po, bugma, nga singot, nga ikid masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot ko ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
4: Grabe gig ko sa kay Pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa Pastor kay napanghangga naman siya mag-tumiksing siya Pastor.
0: Ah, okay. Kay mag-hospital na mo unta.
4: Oo, mag-hospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili mo galihok nga mag-andam kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba na grabe gig na kasakit. Moto pag-inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sulod ang tiyan ato?
4: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dayon imong gun?
4: Doon nakabuok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Iabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
0: Ang sobra?
4: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
4: 10 minutos, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: sa Dipalihog?
1: Si Servo de Admiral Kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko busy magbibigay lang Egan kana.
0: Pila ka buok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
1: So tulo ka buok.
0: Tulo ka buok.
1: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So kausa sa kadlaw.
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gid ang sakit akong lapalapa, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na akong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magpala akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo ta to, pastor, kay wala na pagpunto ato na pagsikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ka kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako higay ko pa salamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong gisulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually
1: sa una nato, pastor, sa tanan ginugid mo yung
0: amen.
1: Una nato. Okay?
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat nato.
0: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa kani Paliyog?
1: Nalimot. Si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung kanda ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 ka tuig. Di ba, Igan Ding, 8 ka tuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang
1: ako. Hindi makilid ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor maski sa akong mama sa glitter.
0: Kamusta ang glitter si mong mama?
1: Dako yung glitter siya ni Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya ka Vigimax karon diha?
1: Oo, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Antonios!
1: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Tian Pastor.
2: Ah, sige, igan, palayog.
1: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Tian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na isakit ang iyong Tian, mayon na. Pagladula na siya.
2: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
1: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
2: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
1: Taga katumbalon sila, Pastor.
2: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang Tian?
1: Oh.
2: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
1: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
2: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
1: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas ng to, Pastor. Ika, gumahan.
2: Oo.
1: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
2: Oo.
1: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
2: Salamat sigo kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, maupunin ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumikas sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko o dugang kaligon. Salamat kayo, Iga na Mrs.

0: Cancel, kumusta man?
1: Wala na ko eh, gusto mo na gawin sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
1: Eh, ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gili ko ma... Dali ang siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, gapabalaka na ito ang paristoto kay, grabe na yun, lukot-lukot na ito. Huguntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: na, pagsimba na mo, muugyod akong ibati. Nga, grabe yun nga, dapanito na ito. Bugno nga singot nga, okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ka kasakit, Pastor, na moto na, wako magsaba sa kumbana na, nag-inom kong bidimak mga duwa, Pastor, kay napanghanggar naman siya matumiksin siya, Pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka, na alam mo siya pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili mo ko galinot nga mag-andam, kay dili gid na kumakuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe gid na kasakit, moto pag inom na ko bijimak na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So naay hangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka nigawas ang hangin ni okay dayon ni mong gun.
1: Duha na ka buhok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon, Pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pinalang ka minutos na ayo
1: sa. 10 minutos, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magatong si igan Lizelle o barangay.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sa wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: inom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos yun, Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Nagsuroy na po siya, Pastor.
1: Nagsuroy? Nilakaw siya?
0: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
1: Talakaw siya. Og, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
0: Oo.
1: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
0: 8 years, good.
1: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
0: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
1: Daghan ako.
0: Didi Max yagad ang nakauli.
1: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
0: Didi Max na testing siya one bottle.
1: Oo.
0: Oo. Daghan yagad. Ni Alibio di Pastor Masi sa akong mama sa Gwitter.
1: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
0: Dako yung Gwitter si Ang Liog niya karoon. Ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
1: Gamay na lang ang nabilin.
0: Oo.
1: So,
0: ako mga apo, mga UTI, Takipatian.
1: Oo.
0: Mga ulihan gid Pastor.
1: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
0: Wala na gid kumabawala Pastor sa Vigimax.
1: So kanunay
0: gini sa tigmok na kumpanya.
1: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
0: Oh, gabaligya ka. Pastor.
1: Tungod kay
0: dagang
1: kay dagang pangutana kay nakita mo gid nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanaw del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, ginagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group. Kinsa ni palihog?
2: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, nag-inom ko BG Max.
0: Oo.
2: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Uh-huh.
2: Sa niaging buwan, nagtasiugar ko 444.
0: 444?
2: Oo. Oh, dayon, nagtasiugar ko utro 170 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
2: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
2: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
2: Ay, daganong klase, Pastor, akong iinom.
0: Ah, sige, tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
2: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
2: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
2: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
2: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
2: Ay, kinsi na katuig, Pastor.
0: Ay, kinsi na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
2: Dako na gyud, Pastor. Nga daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga diri ra sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
2: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat kayo.
0: Praise
1: the
0: Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Salamat kayo.
0: Thank you,
1: Pastor. Okay. Ito ni
2: Paliog. Nakita niya, Pastor, sa Ultimawi.
1: Yes.
2: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, i-garit sa manang Inday yan ang BGMAX ba? Huwag ko balik-balik.
1: Oo. Inday, Inday Lurna?
2: Migraine daw.
1: Ano man galabat, imungulo, sakit?
2: Sakit kayo, gulungin kayo, Pastor. Gawin mo trabaho, init magay ba?
1: Oo.
2: Dahil, nagpalit ko kay Inday, yun yan, uli yung silang baramag, wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro, nagpalit.
1: Oo.
2: Wala ka manapulo, kapsul, Pastor, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata, Pastor.
1: Grabe dai kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
2: Yung mo pa mo cross din sa kung tunga sa mata ba gikan sa antan wala na ba hin o katuo sa una mo do ni palit kog bigi max sir wala ara mag napulo kag option na ayo gid kanoy ang gid Ginoo.
1: Salamat
2: sa bubalik ang migraine ko.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gid ka sa bigi max.
2: Oh, salamat kay sir mo palit ka og utro ana kay akong pamilya ra akong gitainom bu sinay sa kung bata le sakit yang til ka isa ra na ayo.
1: Ayo. Sakit ang til.
2: Gibate kay nangulungul sa yang kiting og yang nang
1: iyang mukulukunan. Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na kadugay imong antos anang migraine mo?
2: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba ra. Mubalik kung inom kog kape, dili mo na sa doktor. Ano? Gitaluhi ang sa Ginoo ba? One time, wala ra magdapulo og kapsul.
1: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
2: Yes, salamat, Pastor. God bless. More
1: okay.
2: Power sa program.
1: Ah, yes, akin sa ni Paliog.
3: Direk sa tuwan, Kadingilan.
1: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato, Igan, Eric?
3: Eric, Pastor.
1: Okay, go ahead, Paliyoga.
3: Buti si mo na ito sa BGMAX, Pastor, sa kung pwede akong ikot pang ikating karula. Atlas na lang kung BGMAX, nagpwede ko si Igan, Igan Vigyan.
1: Oo.
3: Pero nung tuloy ko si Igan, Pastor, wahagi lang kapag-kapag akong likod.
1: Gasakit ang imong likod, ha?
3: Oo, oh, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
1: So, karon wala na?
3: Wala lagi, Pastor.
1: Pila kapsula imong nainom?
3: Naayos na, sa BGMAX.
1: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang BGMAX Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
3: Kuwan mo, Pastor. Gagabuok.
1: Aduha na kabuok.
3: Oh.
1: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
3: Ha? Ayon,
1: Salim Ramirez diha sa Maramag. Kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
4: Sige mo na sa BGMAX Pastor ba?
1: Yes, Egan.
4: Akong anak ba? Karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan. Ang gusman guro ko siya.
1: Oo.
4: Uli sa balay. Nalupog. Nuspad kaayo. Nga, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siyang gihaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
1: Oo.
4: Ya murag giparimot sa dagko kayo ako nang gipainom og BGMAX nga duha jud ka buok
1: nga hatlok
4: jud ko.
1: Oo.
4: Pa minutes Pastor, raulian jud siya no.
1: Pila edad sa imong anak?
4: 6 years.
1: 6-year-old tapos naglaag pag uli luya kaayo o ya nang luspat.
4: Oh, luspara murag papil.
1: So posibleng nagutuman to.
4: Oo. Ya akong gipainom og BGMAX nga duha ka buok nga plasa na ako sa pinagpalang lana na ulian sa Pastor nakatulog.
1: Duha lang ka, I mean 5 lang ka minutos.
4: Oh.
1: Nya duha lang ka kapsula ang giinom?
4: Oh, duha lang gid. Mara gito yang nainom. Dako jud ko salamat sa Ginoo Pastor kay dako kay katabang ang BGMAX.
1: Glory to God.
4: Oh.
1: Salamat kay Igan, Igan Lynn. Ramirez diha. Salim Ramirez diha sa Maramag. Kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
4: Sige mo na sa BGMAX Pastor ba?
1: Yes, Igan.
4: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan ang gutman guro ko siya.
1: Oo.
4: Uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siyang gihaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
1: Oo.
4: Namurag, giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang BGMAX nga duha jud ka buok, nahadlok jud ko.
1: Oo.
4: 5 minutes Pastor, naulian jud siya no?
1: Pila edad sa imong anak?
4: 6 years.
1: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo? O oh, nang luspad?
4: Oo, luspara, murag papil.
1: So, posibleng nagutuman to?
4: Oo. Oh, yeah, akong gipainom ang BGMAX nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor nakatulog.
1: Dua lang ka, I mean 5 lang ka minutos?
4: Oo. Oh.
1: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
4: Oo, oh, dua lang. Marang ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang BGMAX.
1: Glory to God!
4: Oo. Oh.
1: Salamat kay Igan, Igan Lynn Ramirez diha. Sa...

0: Cancel, kumusta man?
1: Ngayon ang kayo, gusto mo na gawin sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
1: Atin sa badon, atin may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni pastor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga last stress. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, ang taong ko na lang may, o gili ko ma, dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon nga ba, nanak po na. Kuy, kapabalaka na ito ang paris na ito, kay, grabe na yun, lukot-lukot na ito, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe yun, nga, dapalinto na ito, bugmaw nga singot, nga, okay. Ikit masabot nga, basta mo, kakit na siya, mulukot, ikot ka.
0: So, grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na mato na wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga dua pastor kay napanghanggat naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig siya pang batiyon. Alay siya, sige pag andam na diha na dili bang ko galihok nga mag-andam kay dili gid na makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gig niya pasakit mato pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni mong gun?
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, liaplasan ko lang dayon. Diabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Naon sa day mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinaalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat sa ayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa day mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros na to siya pag-stroke niya.
1: Oo, oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon nga mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaroon Pastor, makalakaw na siya, agad-agad ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na Dios siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Saan ni palihog?
1: Iguan na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat yes, kayo.
2: Igan Indami.
0: Yes, Igan Indami.
2: Ako ba na, Pastor? Yung Igan Bibi.
0: Oo. Naunsa imong baba? Bana na yan?
2: Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligan sa balay. Iligan sa yung trabaho.
0: Tapos?
2: Tapos di kayang rawas. Pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya og buha kabuok niya. Pag akuntag din siya nga lami, kung kayang paminaw, murang tawhay kung kayo.
0: Ini ato mong Vegemax Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Vegemax Plus kada kog ikay ni siya katabang. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: sa Dipaluyog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vegemax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Kamusta sa imong asawa Pastor Dino?
0: Salamat Pastor sa gyud okay, nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro ug kiliang Bigimak. Daro makatindog na gyud sa Pastor. Salamat kaayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani iga na Dino?
0: Na stroke siya Pastor na ang iyang kuan ang bata sa tiyan namatay kay buros nito sa pagka-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor, salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na po dali sa dingding. Makatindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Iganlord, loud and clear ka.
1: Ito ang pagkadis, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Na amang si Grace, ito nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag, Pastor, din ako katindong. Bakit ako sa nang bukong.
0: Uy,
1: oo. Maamay sakit din sa Miguel Karun, Pastor. Nagsakit, anak din karun, nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa Domingo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog.
1: Oh, adto ko sa dentist Pastor, yon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang lahi man ayang hilanat Pastor.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras, sige kung nagpalit yung Panginoon. Akong nilakan, kanakahilak ko kayo, hindi ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niutom na ko kung inom o mga kapsul. Pagkaalauna, Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipaningot ko bayo, Pastor.
0: So at least, salamat sa Diyos o naayo ka.
1: O akong anak, Pastor, si Christian, idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko nanghilantan, akong ipalaboratory, ang iya, ihi, ugyan, dugyo, kay. Sige ba, pagbalik-balik yung hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung sleep dit, dahil na-dehydrate daw siya sa kainit ng hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, nag-una-una ko, Pastor, ba nga kapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa tala, Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya hindi na direct balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax, i-double niya po na ko, duha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, Pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay Kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Salamat kay Kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maungatambal.
0: Amen.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Buto si Manuel pa sa Bigiba, Pastor, sa kung may isang kong ikot, pangkating karula. Apla sa lang kung OBG, Mac, nagpahit ko siya ng Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Pero, nagpahit ko siya, Pastor, wahagi lang kapag-apla sa kong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: ah? Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan na, Pastor. Duha ka buok.
0: Duha na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayon na, Pastor. Salamat.

0: Bibin mo si Silvia ni sa Purok Mas Valencia ko sa Sardade. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan. At yung naging bulan manggod pag hindi na mo diri nagluyan siya.
1: Okay. Nga nagluyan man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nangatana ko sa akong auntie unsay gipa inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa inom na niya Big Jimas o kanang aroma gipakuan niya haplat. Ngayon talo sa Ginoo karon kay nang nilaag na po niya sila kay birthday po niya nag sintaan niya sa kanya pero isa din o maayon na bigayan ng panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Isa ni Palihoga.
1: Rito, si Maya,
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: magpasalamat lang ang pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa
1: Oh,
0: ipagamit
1: pero
0: sa
1: sa
0: Bijimax.
1: Ginoo,
0: Yes.
1: pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, pastor. Nagpadayon patingali o tulo o nana. Ako ang kutoy na bako tayo. Tungod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bijimax, pastor.
0: Unsa ka dugay ang antos mo si Mong Totoy nga mo nagubag og gatulo ganana?
1: Kung ano, pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa
1: ito. Kung akong anak ko, dalaga.
0: Dalaga, hangtod nga naminyo ka o nakaanak og tulo.
1: Oh, wala niya matutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kung antap ito, kami napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Napon ko na akong pitas ko ito. Kibati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan pastor kay
0: pobre lagi
1: isod kayo o wala tay ikit patimo dako gid akong salamat sa Ginoo pastor
0: nga niabot ang Bijimax. Salamat kay Igan Lisel taga Barangay.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ay, yes, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ko sa Vigimax, sir, Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang kagdugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, pastor, Dan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Vigimax Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulo ni mo ka, kinsa ni Paliog?
2: At hindi na nasaripa ni.
1: Yes.
2: Nagamit ko Vigimax, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Nakatidin ko na magkalit o Vigima, tulang kabok pa sa dandi. Naarang na ba yun ko? Wala na ko nakaadto sa doktor. Salamat po sa Diyos.
1: Salamat
2: sa
1: pag-Vigima. Kinsa ni Paliog?
2: Hilda Sarita sa Alamed.
1: Okay.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, gakamang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, ah, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni Ubus, ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igandiring ni Pastor Dan.
1: Yes, igandiring ko sa ato, igandiring.
0: Asong mama igandang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, dako na yung guiter niya. Pero may kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang kubiya o isa kabuk.
1: Isa kabuk niya. Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oo, muna lagi ko niya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya, na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba?

0: Magtestimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og iyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og Digimax Plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos sir, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ni painom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oh.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Digimak. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga Digimax Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energize ni siya. Gani, maupo niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumikas sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, naka ginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos si pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Ikanlor, loud and clear ka.
1: Kasi dito ang fix address, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Na amang si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, ito, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakarang bukong.
0: Uy, oo.
1: Maamay sakit din sa Miguel karon, Pastor. Nagkakarang sakit, anak din karon, nag-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksin niya.
0: Ah, okay kay tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dua ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pa ngini kay ang laya man ayang hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pangingi. Ako ang hilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat kunya, sa Dios. O oh, naayo ka.
1: O ako anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako ni palaboratory ang ini ug yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik ang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yung slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa palig di ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa palay Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose at masulti.
0: Magpasalamat ka sa Vigimax, sir, Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa dahi mong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa dahi mong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, Dan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Vigimax Plus?
0: Yes, sir.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo ka.

0: Tol Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba, ba na diay.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, iguli gikan sa balay, gikan sa iyang trabaho.
1: Tapos,
0: ya, kapag di kaya ang lawas, pag abot sa balay, halos murang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lakos siya o duha ka buok. Ya, pag abuntag, hindi siya nga lami, kung kaya iyang paminaw, murang tauhay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Suroy, gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
1: Nagsuroy, nilakaw siya.
0: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
1: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
0: Oo.
1: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magganduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
0: 8 years, good.
1: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
0: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
1: Daghang
0: ako? Digimax yung ang nakauli.
1: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance niya kanyan to? Nga tambal?
0: Digimax na testing sa one bottle.
1: Oo.
0: Oo. Daghang good. Ni Alibio, big pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
1: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
0: Dako yung Gwitter siya ni Leo. Nga karoon, ni kupos-kupos na give pastor. Gamay na lang.
1: Gamay na lang ang nabilin.
0: Oo.
1: So,
0: ako, mga apo, mga UPI, takipatiyan.
1: Oo.
0: Mga ulihan gin, Pastor.
1: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pagampo.
0: Wala na gin tumutbawala, Pastor, sa Vigimax.
1: So, kanunay...
0: Sa tigmok na kong pamilya.
1: So, kanunay gin ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
0: Oo. Gabaligya ka, Pastor.
1: Tungod kay
0: dag...
1: Kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, gumusta o on sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guro to siya.
0: Oo.
1: May uli sa baray, nalupog, nuspad kaayo. Nya, grabe siya kabugna, wangayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang di pa yun ang abidibak nga duwa dito kabuo.
0: Duwa kapsula.
1: Oo. Minutes, Pastor. Naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo?
1: O nga nang luspad? Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong di pa yun ang abidibak nga duwa kabuo. Na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor na katulog.
0: Duwa lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako, dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang G-Max.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez, diha. Sa...

0: sa Ripaliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit niya patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupabi sa order na alakra.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O siya? Kaigbaho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dayon, maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin ka Miki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya ang uban akong ipainom sa iya rin. Ang tugtaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa di paliw gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib.

0: Magtestimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng piyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng piyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o gigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos sir, wala na yung sakit ang yung piyan, mayon na.
1: Pilagula
0: na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo. Bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Kaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: sa Dipalihog?
1: Si Sir Boy Dayan Leader, si Nilagan Tastordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sita akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itino.
0: So, nakabalik?
1: Na ako itong bintima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
1: akong magpan.
0: So, unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
1: Ako, hindi kayo patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sabi ako, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakahit sa kawa, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan.

0: bibin man ti silya ni sa puro kumit balinsa ko sa syudad. Na ako karon diri sa talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas yun. Isa po ni siya sa ibigan din. At doon naging bulan manggod. Pag anji na mo diri nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Pero nag-inom na siya o BG Max. Nga nga pala ko sa akong auntie unsa gipa-inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa-inom na niya BG Max o ganang aroma. Gipa-kuan niya. Gaplas. Ngayon taloy sa Ginoo. Karon kayo nang nilaag na po mo dito sila. Birthday po niya. Nagsay sintaan niya sa pagkakaro. Taloy sa Ginoo. Maayon na gigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron. Kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

katangan. Himaya o pungong, kanimo nagagin ka ng kalipay tukuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasidunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagkaay kay ikaw ang among Diyos.

0: palihog?
1: Ikaw na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay adto?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doctor kay ugot kaya kung ipon bag, hindi ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, doctor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya iyang
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang piil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat kayo.
0: Praise
1: the
0: Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Salamat
0: thank
1: kayo. Okay, Excel. Kamusta man?
2: Nanakit,
1: dito
2: mo na ganyan sa ako ang pian pastor.
1: Okay.
2: At ito ba doon? At ito spring.
1: Spring.
2: Naglabang ni pastor. Tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang pian. Grabe na good na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon nga ba na anak ko na. Kuy, gapabalakan na ako ang Paris Doctor kay grabe na gid, lukot-lukot na po. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
1: Okay, o.
2: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe gid nga, dapalito na po. Bugno nga singot nga, okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit din siya, mulukot ikog ka.
1: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
2: Grabe gid kasakit, Pastor, na moto na, magsaba sa kumbana na nag-inom kong BGMAX na dua, Pastor, kay napanghanggar naman siya matumiksin siya, Pastor.
1: Ah, okay. Kay mag-hospital na mo, unta?
2: Oo, mag-hospital na may. Kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihat nga mag-andam kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gid nga pasakit. Moto, pag-inom na kong BGMAX na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
1: Okay. So, naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
2: Oo.
1: So, human adto, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Munggan.
2: Doon nakabuhok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos, liaplasan ko lang dayon. Liabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
1: Ang sobra, ang sobra.
2: Oo, ang sobra.
1: Okay. So, human adto, pinalang kaminutos na ayaw siya.
2: 10 minutos, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos on say ato masulte.
1: Pastor, ito ba senior citizen na member nga Began Bidong Gabrielio?
0: On say ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka isa di ka bato na hurot niya Pastor na hurot.
0: Yes, akin sa ni Palayog?
2: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. On sa ato, Igan, Eric?
2: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palayog. Gasakit ang imong likod?
2: Gasakit, pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
2: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
2: Ayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
2: Kuwan, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
2: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
2: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Magtestimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Kian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihoga.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabotin sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Kian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang iyong Kian, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay...

0: doctor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya o kuan, digimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat siya kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kuha niya siya, kanang energize niya siya. Gani, maupunti ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: ni palayog?
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit ah, nga patag, maramag? Asa ah, alanib?
1: Alanib.
0: Okay, sa ato, Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor, ba? Kay naglupabi sa order na alakra.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin sa Miki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na nanina ng Didimax Pastor. Katulad din sa tubig na mo, na may kanding na dagan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding na akong hero, nga nakosan ka ayon akong hero. Muto nga, nito ko na akong hero. Grabe din akong handok maging na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang ako kayo niya pagka kung na yun at to, ang kanding naligid na gito kay kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe din akong ampol sa Ginoo nga Lord, nakasala na din ko ani, makabayad na din ko ani, sa ako para magin sa kanding. Pero salamat din niya. Pagkawan ako kampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tidam, kaya kay Dalaro Bidimak niya atong tambalan. Di mo to nga among giyaban o Bidimak, dawagin ka buhok, timaan sa kalalo mo, agin na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lagi itong kanding o nga wala agin maunsa. O sa agin po sa makapamatuan pastor, nga agin ka na lang yan si Ginoo.

0: Pastor Dino Ripastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino Obdon Carlos. Amos naon sa day mong asawa Pastor Dino?
0: Wala Pastor sa iyo okay, nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid sa Pastor. Salamat kayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naon sa day mong asawa gani igana Dino?
0: Na-stroke po siya Pastor. Ah, stroke. Ang iyang kuan ang bata sa tiyan namatay kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay manganak to siya ang problema. Nastok ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karun isa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: O, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agako na po dito sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Okay, makalikod na yun siya.
1: Okay. Pastor Dino,

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagkanang klase, Pastor, akong iinom. Dagan,
0: ah, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Ito ano, ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsa ato masulti?
1: Pastor, kung ito ang senior citizen ng member nga, Egan Bidong Gabrielio.
0: Ang sayang sakit.
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa di ka battle na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na diyan?
0: Iyang trabaho magulpanday niya. Stress kay siya ba? Iligulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kaya ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami ko na kayang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

may nadalag ng Diyos di akane mo, wala nay pangitaon pa. Usag ka manindot nga adlaw o may buntag sa ato mga pinanggang tigpaminaw. Adlaw nga Sabado karon o gapit sa 18 na aning bulan sa 2026. Sa gihapon, nababilin usag kambog ng kabuntagon o posible maulang kabuntagon sa uban. O talawalang tanan sa gihapon, salamat sa Diyos nga iyak na po kitang gipukaw. Lami kay tulog ison, basta bugno ang panahon. Pero kaya ito mong kining commitment sa Diyos igsoon nga sa isabuntag. Kita mo mata. Oga, mamalandong sa balang presensya sa Diyos. Magpaminaw og minsay gikan kaniya. Oga, magpasalamat sa itong mahal nga Diyos, mga kaibigan. May kasiguro. Busa, ako mong gidapit, magbahan ka na ako. Hangtod kita alas 6, naling adlaw sa Sabado. Pero kasubugin na ako igsoon kay na announcement din ka na mo. Nga tama nang may alas 5 niya. I mean, by 5 o'clock, anay brand out din ka na mo. Ang to dala city unyang gabi. So, tibok adlaw igsoon nga brand out niya din eh. So, posible igsoon nga tama lang kita alas 5. Sa programa pinagpala mo siya po, ayaw mo kabala ka igsoon kay bisag na palong ko din eh. Automatic. Basta naaram mo sa itong apps, nagka-hook up. Automatic ang mga gospel songs. Atong madungog diya sa apps nga asa mo nakahook up mga partner station na to. Apang kasubo lagi na ko sa atong mga followers sa itong Facebook Live. Pag mag-run out, mawala agugit punta. Makabigan, makiksuunan.

Ay, baradyo kaibigan. Di tayo lang igamit karo pag-hookup ka na to. So, dalang sa cellphone. Salamat kaibigan. Kay Ramos of Cotabato City. Ako nakita ganiya nga naka-comment din sa tong Facebook Live. By the way, may buntag diha sa Manuel Fortes diha takapon magisunan. Atong giduyugan ang pamilya sa atong kaibigan ni Panaw diha sa Manolo Fortits. Tuluyo sa medyo malang ulang panahon, nalipan ang pagkong agitugutan ng Diyos nga magkabisita ta dito. Aro na duyugan ang pamilya sa atong kaibigan ni Panaw Igsoon sa dahilayan Manolo Fortits. Kaibigan nga Freddy pang dadang. May atong giubanan dito ang pamilya. Silang pagsubo magsuon. Kanang may na to nga pobreging pamilya. Pero nalipay na po kong aktibong membro sa kaibigan. Ang ilang napakaibaklayon ng gamay. Taon ilang balay kanang gamay. Ragyot po. Pero nalipay ko nga ang kapabrihon diligid ay babag sa atong tingwa sa pagtabang at suoban maong ni-appear sila sa kaibigan kung itabang sila. Murag lima sila sa ilang pamilya. Kanang immediate family member. Salamat niya kaibigang kagawad Heidi Sumooy, ang atong coordinator sa kaibigan sa Barangay Dahilayan, o ba ni Iga na former kagawad Arumi na Sumooy. Og gagikan dito mga kaibigan, milaos kita sangkanan. Salamat igan toto nga mitagbo ka nato dito sa sangkanan na kahapon.

Gituta aron na dayog ang pamilya ni kaibigang Marvin Gumunan Gabitano diya sang kana na Manufortit. Salamat igan toto ang atong mabtikong koordinator sa mga barangay at the same time atong Federation President sa kaibigan sa Manufortit. O gikan sab dito kagabi imilaos kita sa mga kaibigan sa Balila. Aron sab duyugan ang pamilya sa tong kaibigan ni Panaw Igsoon diha sa maong barangay. Salamat sa ato mga iga dito nga nagtapok. Tuyo sa kabugnaw sa panahon. So dito, pinungulan ni Igan Hira Dryan ng Federation na President sa Lantapan. May kasiguruhan ang kinabuhi ko. So medyo gabi ito nagkapauli. Mga kigsuonan, igsuon ni Igan Luloy ang nipanaw diya sa Balila. Luloy Baynusa. Iyang igsuon. Kaibigang Elvira Solatorio Baynusa Solatorio. So dito ta gabi eh, so tulog kabuk na matyan atong gatuan na kahapon igsuon. So medyo gabi ito nagkapauli. O gasalamat sa Diyos sa maong pribilyo nga nakabisita ta sa ato mga kaibigan nga nagsubo. Kada igsuon kalikayan yun, basta na mo panaw magsubo pang kita. Pero salamat sa Diyos nga ang kamatay sumataw mito nga to kanya usa na kong kadaugan mga kaibigan pro bisan pa ni ini di kalikayan sa tawhan ng pagbati makahilak ta magsubo ta. Pero salamat to na Diyos nga sama kaniya nga tumahal na Diyos atong kasandigan o atong kaduulan panahon sa makasakit o kagulaanan. May buntag diha kaibigang Tata Fit Funtihon. Matupad niya dagang kaayong salamat sa mga pulong na among madunggan kada buntag. Magkapadasig o magkapalig-on sa among pagtuo. Thanks pasodan, we love you. Ampo ko nga makalahot ay nako paglakaw. Yes, Igan. Ang ganong Diyos pala ay magkapamuha. Diha, kanimo. Dami na giyod sa imong gibati sa lawas o sa imong panglawas. Marilo umpar daya ganon, maayong pagpaminaw kanimo, Igan. Asbon ko ha, sa karupagin nagka-tune in, na announcement hindi ka na mo, nga na ay brand out by 5 o'clock hangtod alas 7 sa gabi unya. So tataas nga brand out. Wa lang ko i-copy sa announcement din eh, pero din ini sakop sa Fibi ko. Og daga mga dapit din nagbayan sa Valencia nga maigo sa brand out. Pagkaigsuunan. Romark Lynn na dikunlay layawon may buntag umarilo umpar dayaganon andyo na layawon area Laksino may buntag diya kanimo at oras karon 30 minutos makalipas ang alas 4 magampo ta mga kaibigan atong itugyan sa Diyos kining atong pagbanuban sa kanginana.

Amen. Salamat sa Diyos ang kinaboy ko ihalad ko kanimo. Ako ni Nautig Soon. Maukin mo ang awit o pag-ampo ni Teresa Kabuntagon. Commitment nga to sa Diyos. Ginoo ang kinaboy ko ihalad ko kanimo. Kaya Teresa Soon, di na to kabayaran ang tanan na to na angkong gikan sa Diyos. Libreng hangin. Okay na mismong kinaboy ang gihatag ni kanato. Ug labaw sa tanan ang kasiguruhan sa kinaboy ng katapusan. Og maukin itong kaluwasan, kaibigan ko. Dili man kabayaran gyud ang tanan, ang ato lang gyud mo ang pag-alagad sa Dios, kaibigan. Og ang pagtugyan sa itong kinaboy ngadto kaniya. Nga samtang napatay gininawa. Kanoy ta magadayeg, magasimba, magalagad sa itong buhay nga Dios, kaibigan ko. 23 minutos makalipas ang alas 4 at tangi ang balaang pulong sa Dios, kaibigan.

Good morning, Pastor Dan, watching from Bitaog Alliance Church, Bansalan, Davao del Sur. Salamat kayo mga makisuha itong membro sa Alliance Church sa Bitaog, Bansalan, Davao del Sur. Nagandom ni sila nga makok up tabalik diha, igsoon. Nakunay usaka kusog ng estasyonan diha, mga kaibigan. As the Lord provides igsoon, maningkamot nga mabalik na diha. Naminaw karon sila sa atong Facebook Live. Salamat yung tanan, no? At least na mo'y access sa atong Facebook Live kay ang tinuod mga kaibigan. Kanang, nalipay ko ang uban na ay access sa internet o tungod ni Ana. Makaimu sila sa pagpaminaw kanato sa program Pitagpala Musika. So salamat kayong tanan diha taga-Bansalan, labi aning pamilya, mga membro sa Alliance Church diha sa Bitaog. Crescencio Anikala. Rosella Katayas usab maayong pagpaminaw kanimo igan og vlog ni Los Labs. An LC Pina Lumansay. Josepina Berial, Mary Gina Mangga, oga Miralin Ampuntasa.

Good morning, Pastor Dan, watching from Tabo na Bislig City. May buta ka nimo kaibigang Danilo. Mag-usara, salamat ika ayo. Danilo Lapinig Mag-usara diya sa Barangay Tabo na Bislig City. Igsoon, magbabasa kita sa balaang pulong sa Diyos karon. May buta di ay kaibigang Atilor na Ibkas. Diya usab sa Kidapawan o Arakan, apilang antipas itugot sa Diyos, basig magkadalikyat ko unya diha. Osbon ko, Kidapawan City, or North Cotabato, basig magkadalikyat ko unya diha. Apil diya sa Arakan, mga kaibigan magigsuunan. So, katumbuot, magkikita ka na to. Text mo ka na ko, ah. Text mo ka na ko, taga Kidapawan City, labi na Kidapawan. Apil po din ni sa Carmen. Oga dinipod igsoon sa Matalam, dias Kabakan, Kidapawan City, dias Antipas, dias Arakan, katong atong listeners kabut pagkita kanato. Text mo sa atong numero 09 27 71 12 112. Rica de la Piña, salamat sa pamino taga Iligan City, kasubugin nato igsoon, no? Oh, madulog pa dahil tadya sa Freedom Radio sa Iligan City. Namangod to'y advice atong in-charge nga temporary sa atang mapalong diya igsoon. Pero na ko ga, ayalang sa Perlita Salilay, maayong buntag na kanin mo kaibigang Perlita. Radyo Bandera, Kidapawan, loud and clear na pastor. Nag-message ko kayo na pastor lain sa... okay. At least nakaukap na sila karon. Ang balaang pulong sa Diyos at ang pagkabasaon, makita kiniigsoon sa libro sa Galacia. At ipadayon ito pagtuon sa Book of Galatians, mga kaibigan. Kamduman nga na kita sa Kapitulo 6, igsoon din sa libro sa Galacia. Og atong gitun-an pamalandungan, igsoon sa atong katapusang pagpamalandong, atong last na itong pamalandong, din sa Kapitulo 6, mga kaibigan, o atong gitutukan, gitanaw ang versikulo 6, ngadto sa versikulo 9, mauni atong gi, o ngadto sa versikulo 6, nga asa, ito kinang gitanaw ang pagpugas alang sa Ginoo, mga kaibigan. Usa sa mga team verse nato, o sa maong passage ng atong gipamandungan nga nasa versikulo 9 nga dili kita angay pulaan sa pagbuhat og maayo, mga kaibigan. Na versikulo 9, Kapitulo 6, busa dili kita angay pulaan sa pagbuhat og maayo. Kay kung napadayon kita, moabot gayud ang panahon nga badawat nato ang gante. Busa kung may kagayunan, dili nato kini palabyon sa pagbuhat og maayo ngadto sa tanan. Ang matag kay gayunan igsoon nga gihatag sa Dios kanato, dapat ato ginang itik advantage kung atong sabtong pag-ayo. Dili palabyon kay ang kay gayunan igsoon agira na siya. Manuban aduna kitay mga pagmahay usay mingon ta nga kung kabalo lang ko nga mamatay siya, unta ako to siyang gibisitahan. Kung kabalo lang ko nga diya sa taman, unta ako to siyang giduulan o ako siyang giistoryahan. Kung kabalo lang ko nga kanang diya sa taman, unta nakamu ko pabor nga to kaniya. Na yung mga pagmahig sa nga ingon na man ako makakita kag adunay kagayunan nga makabuhat kag maayo sa mga isikataw igsoon, buhatan na siya. Kay kining kagayon igsoon, mulabaran ni siya. Kana siya isip sa pagpadayon sa pagbuhat og maayo. Og di kita angay pul-an sa paghimo ni ini. Og apira na igsoon ang pagsuporta sa buluton sa Dios. Mama na dini, no? Ingon sa versikulo 6, ang nagdawat sa Kristuhanon nga pagtulunan angay mutabang og muhatag sa nagatudlo kaniya. Mao na ko nagbuhat kag pabor sa mga alagad sa Dios igsoon. Kanang ayaw undangi. Ipadayon ka na sa kanan siya kamayong buhat. Oga, kung yung pagsabton, di lamang sa mga alagad sa Diyos, apan sa matag-usa kanato magigsuunan. Mauna nga pagbuhat og maayo, ingon diya o,
Labi gyud sa ato mga igsoon kang Kristo. Busa kon may kagayunan, dili nato palabyon ang pagbuhat og maayo ngadto sa tanang mga tao. Og labi na gayud sa ato mga igsoon sa pagtuo. Community of believers, igsoon. Community of believers. Ayaw gipag-undang pagbuhat og maayong butang sa imong isika tao. Ingon di at tanang tao. Labi na gayud sa ato mga igsoon sa pag-atoo. O kalitso at ipadayon kini versikulo 11. Quickly akong basahon kini igsoon, taman versikulo 18, katapusan versikulo. Ang katapusan nga pimangno. Sa katapusan nga bahin ni ining akong sulat, ako na mismo si Pablo ang nagsulat. Tanawan ninyo kung unsa kadagko ang mga litra. Ang mga taong nga nagapugos kaninyo nga magpatuli, gusto lang nga magpasigarbo ngadto sa ilang isig kahudiyo nga nagasunod sila sa ilang mga seremonya. Kay kung nahadlok sila nga lutuson, kung itudlo nila nga ang kamatayon lang gayud ni Kristo mao ang nakaluwas sa tao o ang makaluwas sa tao. Bisan gani sila mismo nga nagpatuli, wala usab, nagatuman sa kasuguan. Gusto lang nilang nga magpatuli kamo aron ipasigarbo nilang nga nagsunod kamo ni anang ilang seremonyas. Apan alang kanako, wala ko'y lain nga ikapasigarbo kundili ang kamatayon sa krus atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang kamatayon sa krus, ang mga butang dinhi sa kalibutan, wala na'y bili, alang kanako. Ingon nga ako, wala'y bili sa kalibutan. Dili manong danon ko natuli kita o wala. Ang labing manong danon, maong kita, gibag-o na sa Dios. Inaot nga ang tanang mga tao nga pinili sa Dios, og nagatuman ni ining akong gitudlo, makadawat sa kalinaw o gakaluoy. So kadkaron ay nakamupaghatag ka nako og kasamo ka. Ang mga uwat sa akong lawas nagpamatuod nga gisunod ko ang mga sugo ni Jesus. Mga igsoon, inaot nga panalanginan kamo sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Igsoon, mao kini ang balaang pulong sa Dios. Sulod lamang sa pipila kami sa igsoon aton ning pabalandungan. Og atong tugutan ang Dios magisulti ka nato siyang kibulong pamaagi. Ang atong gipamalandungan igsoon, importante kini mga pulong nga gisgutan gisuwat ni Pablo. Matupay tanawa mga litra, dagko kayo. Siguro may imagine ako siya ang pagsuwatan ni Norma mga litra yung gigamit, pero pag-abot ang mga puntuwa, gidagko niya ang pagkasuwat. Latsulti, gitagaan niya igong emphasis. May nung gi-emphasize niya pag-ayo, may nung danon kini pag-ayo ng mga pulong. Kung atong tanaw ka nagsuon, di ka rin kaya nagsuon nga usay matato unguarded moments ng kinabuhi o di baka kanang murag man na ginatong lifestyle o ang atong kinabuhi, atong kinaiya, ang mapasigarbuhon. Igsoon, kung naamantay, dapat ikapasigarbo ay lain kung dili ang cross ni Kristo Jesus, mga kaibigan. Maong gisulted ni versikulo 14, nga usa sa pinakasentro ni maong pagtulunan. Apatalang ka na ko, wala ako'y lain nga ikapasigarbo kung dili ang krus sa atong Ginesukristo nga buti pasabot ang kamatayon ni Jesus ngadto sa krus. Kay kun tungod sa iyang kamatayon sa krus, ang mabutang dinhi sa kalibutan wala nay bili alang kanako. Ingon nga ako, wa nay bili sa kalibutan. Usay di kalikayan makapasigarbo ta sa matag pabor nga tumaangkon gikan sa Dios. O yan ang konteksto kung imong tanawon, adunay usay mga Kristuanon o sa mga tumutuo nga nagpasigarbo sila. Mamagani igsoon, nitambag si Pablo sa unang mga bersikulo nga atong marandungan sa malabing mga buntag. Ay hukmi ang uban base sa imong kinabuhi. Ayay mo ang standard ay imong kinabuhi sa pagkukom nga ito sa uban, makigsuonan. Bisan pag imo nakita ang kini nakasala o napakyas. O yung muna kita ang ikamayang tao, ayaw.
Kamasig unyag, huwag kakabantay, ikanapod ugma ang makasala. Kung naka nakitang igsoon ni mo nga murag na tumba o nahulog sa pagkasala, ayahok may igsoon ni untabanga nato sila nga magkabakod kung asa sila na tumba. Og matabudya ato kaning buhaton sa maayong pamaagi latusulti pinasikad sa gugma. Nga walay espiritus pagukom kabasig unya ikanapoy maoy matumba. Mao kini usa sa mga issues din ni igsoon sa gisuwat ni Pablo. Oban kanila nagpasigarbo kay bingon, ako maay kong tao. Kaya duman nga ako gistorya kaniadto nga kaniadto usag ka movement o usag ka mga yung nato kaliukan sa simbahan. Na usag ka gipigayon nga seminar igsoon nga matod pa. Kung ikaw magkatambong ni maong klase seminar, murag pag-abot sa ang-ang sa imong kristuhanong papangalagad, murag nakalamang kagamay, matod pa nila. So itabo igsoon, kung wag ka magkatambong ani, murag low-class Christian ka lang. There is something, murag, wag pag hindi mo magkabot, kung wag ka magkatambong ani, igsoon na klasik ka-seminar. So, aduna na kita itong murag leveling o i-categorize ka na nga medyo kung baga, kung karo pa daw na class era ka, dili genuine. Na may suon mga butang ibaligya ang murag imitation ng o saan niya siya? Original, class era na siya. Resulte, pag ingkag class, dili siya original. Class era. So, usahay, adunay leveling igsoon diya mismo sa mga tumutuo. O pagabutin ni igsoon ang pinaka-issue din nila, mao ang gawas nun nga bahin sa ilang kinabuhi. Pero ang gawas nun, katong physical. O din ni kung imong tanaw ni igsoon, mao ang pagpatuli. Ang pagpatuli, manggod ka ni ato kay igsoon, diha kanila, timaan nga murag ingon nila, hino na daw sila. Og tungod ni ini, gitamay sa uban ang wa magkapatuli. Og nagpasigarbo sila nga natuli sila. Mao man ni igsoon, tanawan ninyo kung unsa kadagko ang mga litra. Ang mga taong nga nagapugos kaninyo nga magpatuli, gusto lang nga magpasigarbo ngadto silang isigkaw diyo nga nagasunod sila sa ilang mga seremonyas. Mamangod ni usa sa mga seremonya sa mga Hudyo kadto ang pagpatuli magkaibigan timaan sa physical nga pagkahinlo. Og tungod ni ana, tamayo nilang uban unya sila magpasigarbo. Busa pugso nila ang tanan nga magpatuli matud pa dinhi. Kahit hadlok sila nga lutuson kun itudlo nila nga ang kamatayon lang gayud ni Kristo mao ang makaluwas sa tao. Bisan gani sila mismo nga nagpatuli ula usab magatuman sa kasuguan. Lasuti igsoon ka ng mga physical nga seremonya sa igsoon. Kung imong sabto din ay pagayo. Nga murag ipakita ko nung nga nagtuman pero ang tinuod, wa magtuman kalibok ang suog-sugo sa Dios. Nagipakita lamang din ni Pablo igsoon nga kanang seremonya sa physical magkaibigan. Ang pinakaminungdanon mao ang kabaguan sulod sa kasing-kasing sa tao og dili ang diya sa gawas timani atong ipamalanduan kaniadto nga ang Dios mo tan-aw ug mahukom dili sama sa tao nga mo tan-aw diya sa gawas apan ang Dios looks at the heart. Ang Dios sa tan-aw na sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. So mao kini ang mga Hudyo kaniadto igsoon kita nila sa physical kami hinlo nami kay kini natuli nami. O niya, kung imong tanaw ni igsoon, dili nas gipakita niya, yes, importante sa ilang, siguro sa ilang kultura, pero aminong danon para kang Pablo, mao ang kausaban, ang kainluan diya sa sulod, o kining kainluan, pinaagi sa buhat ni Jesus ngadto sa cross mo sa mokin ang angay natong ikapasigar mo magigsoonan, matutpan ni Pablo. O wa tayo laing dapat ikapasigar mo. Dili ang atong kagwapo, dili itong pagkamaayo, kung dili, ang pagkamaayo sa Dios.
Tabi ang iyong tanga naluwas at itungod kay maayo tapang tungod kay maayo ang Diyos nga ni kanato, nga ni kanimo, nga ni kanako magisuonan. So, ang importante, ang ana sa sulod. Andi na sa kawasigsoon, ikaw lang pakita kung unsa ang ana sa sulod sa atong kinabuhi. Pasubon ko, ang Diyos nagtanaw sa kasing-kasing o dili diha sa gawas nga panagway magkaibigan. Og mauni ang ka-importante sa nan. So, dili kita ang ay mapasigarbo kung unsa ikaw, unsa kita karon. Ang atong ipasigarbo malang Yoda, ang cross ni Kristo. Og mauki ng giskutan ni magkaibigan. Apanalang kanako, wala ako'y laing ikapasigarbo kung dili ang kamatayon sa cross sa atong Ginoso Kristo. Kay kung atong sabdo pag-ayon, naingon ko ani, dili tungod nako, apan tungod ni Kristo Jesus magkaibig magisuonan. Muna ako giingon kanunay, ayami, inang pastor, idol ka na mo. Di gid me deserve ani mga pagdaig sa tao. Kay tao rapod me, sama ninyo. Makikso magkaibigan. O bisan pa sa grupo sa kabiga, kung ingon nga 13 na takatuig. O salamat sa Diyos ang grupo sa kabiga nagpadayon sa paglambo o napabiling ligon. Dili na tungod nako o tungod namo. Apan tungod sa Diyos magkaibigan. Tungod sa Diyos kamay namuat o nagtabang kanatong tanan. Mao nga wa gid ta bisag gamay igsuon nga ikapasigarbo niining tanan. So kanatong tanan nga mga tumutuo, mga followers of Jesus. Ikaw nga namina usab program pitagpala musika. Yes, malipay ta nga may balaan nga naminaw mo sa taas na kapanahon. Malipay ko nga mabawaan nga nindot na ang dagan sa imong kinabuhi. Malipay kong makita o masayran nga gibag-o sa Diyos ang imong kinabuhi. Pero ang akong pag-ampo nga unta, ang credit dili kanako, dili kanamo ng dalas programa pinagpala musika kung dili kang Ginoong Hesus Kristo lamang. O dili usab diya kanimo. Kung naangkon mo ang kabaguan sa kinabuhi igsoon, dili ka na tungod kanimo kay kung sa imo lang ko galingon, kanunay kita o kanunay ka mapakyas. Hindi ka na tumakabot ang standard sa Diyos, apan salamat sa Diyos, ang Diyos may nagbuhat para kayo, para ka na ako. Kagabi isamtang nagwali ko dito sa Balila, ako maginang gisulti, igsoon pag-ayo, ingon ako, ang tinuod kita tanan makasala tubangan sa Diyos. O sa tong kagalingon, bisa ng ngandoy kagabaguhan, dilikid na tumakaya ang kabaguhan sa kinabuhi. Posibleng bag-uta, sulod lamang sa pilagka-adlaw o pilagka-bulan o pilagka-simana, short time lang nga pagkabaguhan. Di kinato maangkon at hiduray kabaguhan sa tong kagalingon lamang. Apan salamat sa Jesus, gilansan sa krus para maimubuhat para nimo. Ang ato na lang, mao ang pagsunod ng Kristo Jesus. Akong ipasay sa gabi isa kong wali, sa diang imong gidawat sa Jesus, isip imong gidong manuluwas. Siya misunod si mong kinabuhi in the person of the Holy Spirit. Nga mo'y magtabang ka na to sa pagkinabuhing balaan o matarong siyang tubangan. Without the Holy Spirit, magliso taigsoon. Kaya lagi ang tao, by nature, makasala magit kita. Maong ngawa tay laing kapasigarbo, kundili ang kamatayon ni Jesus ngadto sa cross. Makabigan. Kung ang mga audio ka nito pasigarbo sa ilang gawas nun o panagguway, nakausaban ka ng pagpatuli. Kung imo tanaw magod ang circumcision speaks of God's covenant saad sa Diyos. Ang ating pasigarbo kundi ang saad sa Diyos. Buga kining saad. Kaluwasan tungkol si kamatay nga to sa cross. Kaya doon mo igsoon panahon ni David si Goliath. Mingon si David, you uncircumcised. Kina niya si Goliath. Kamong nga wa mga tuli. Kaya ang punto mga ni David nga, actually, ang sa ilang sa panahon kani ato igsoon
ang papatuli, symbol of God's covenant. Kami na may covenant sa Dios, na isa ang Dios kani kanamo. O kung panahon ikso ang sa Dios mo, ang kinabuhing walay katapusan, mga kaibigan makiksoonan. So, ako na inautigsoon nga kitantanan dapat kung unsa man kita atong pasalamatan ng Dios. O gusbon ko, wa bisag gamay nga atong ikapasigarbo. Kay si Pablo, mawagingon siya nga, wa ko mapasabot nga naangkon ko ng tanan. Wa ko pasabot nga nahimpit ko ng tanan. Gani ako, nagpadayon sa pagkigbisog. Aron magkabot ko niya. O ang kingpitan siyang kaluwasan. Iksoon, dalay ko ng Diyos sa iyang balaampulong atong na pamalandungan karon. Ako ninaot patong sa kanato, magpamalandong, magkapasalamat sa Diyos. O kanunay nga atong naunaon nga ang tanato na angkon, labi na ang kaluwasan iksoon. Paigong ta kaluwasan, di kita magkapasalamat. Amay kong tao, busa na luwas ko. Di po takong sigarbong, ako mimbro ka nga simbahan, busa tungod ani luwas ko. Niya subo kung ato pag-iinoban kamawa mo'y kaluwasan kay di mo membro sa mong simbahan. Iksoon, usbon ko, kung naman tayo dapat ituboy, kung naman tayo dapat ikapasigarbo, ang kamatay ni Jesus ngadto sa cross, sa Kalbaryo. Kay kung wa ang maong kamatay ni Jesus ngadto sa cross, sa Kalbaryo, ang atong kinabigsun, wagoy paglaom. O ang tanan, kawang, makiksoon makibigan. So, salamat sa Diyos. Sukad karon verse 17, ayaw na kamo, pag-ata ka na ako kasamok. Ang mga uwat sa akong lawas na pamatuo, nagisunod ko ang mga sugo ni Jesus. Pero despite na tanan, ang akong ipasigarbo, maulamang ang cross o ang kamatay ni Jesus nga to sa cross, mato ni Pablo. And then in verse 18, mga igsoon, hinaot nga panalanginan kamo sa atong Ginoong Hesus. Hesus Kristo. And it's my prayer, Ikson, nga samtang kita careful to bring back all the glory and praises to God. Careful sa pag-ila nga ang tanan atong naangkon, pabor, panalangin, kaluwasan naangkon, dili pinagis to may binuhatan, apan tungod sa grasya sa Dios. O ako pag-ampo, panalanginan ka sa Ginoo, mag-Iksoonan. Salamat sa Ginoo. Atong oras Iksoon garon, 48 minutos maglipas alas 4. Pag-ampo ko sa di pa mabot ng alas 5 kay anytime Iksoon kung may tabo pang gyud sama sa announcement. Mapatol ta din tungod kay mag-run out Iksoon din kanamo sa bukid noon. Labi na sa sakop sa Fivico na pipila ka mga lungsod apektado ani, pila ka barangay di manggid tanan. Di ba gini-black out Iksoon kundi brown out lang. Kaya nag-apoy magsiga. Pero sa may din sa akong among barangay o sa mga purok Iksoon nga walay kurente o niya alas 5 kung may tabo mangyut ka na siya.

Eminog-emen, kaayo, ang pulong sa inyong watching live from Purok 5 Mailag. Ay, buta ka din mo, kaibigang Virgie Rimirata. Ang disab, kaibigang Imod Ilyarona. Brand na tusab din sa Surigao del Sur tungod sa NGCP. Entiro Adlao. Lizelle Entenso, may buntag ka din mo, Juanita Sigumpana Lopez. Consolation Boyser, Igan Lucinda Pangilan, may buntag ka din mo, Igan. O saan ni semi-order ka na to, o ga Vigimax Aroma. Ato nang ipadadaan sila dito. Marag upat ka grapa nga Vigimax, o niya lima ka butiliang aroma. Amparo Buton, o sa may buntag, o ga Dil Abusero. Diya sa Gold Star, kasi sa Malaybalay City, kanyang tanan may buntag, mausap ka Igan ni Pinardada pa. Evelyn na sa lahag kanyinti kanyiti diya sa barangay Barubuning Dakbayan sa Valencia, may punta kanimo igana. By the way, ato mga kaibigan o mga litig paminawan diya sa housing, no, sa Babahagon Lantapan, ako i-announce ka po na orientation diya Domingo ugma. Postpone diya diya madayon ang orientation diya ugma sa housing sa Babahagon Lantapan nga gikornit ni kaibigang Joe Valoria. Iksondli sa matayon ugma, murag mamove. So atangin ninyo kung kanus ang orientation pagkabuhaton diya. 54 minutos pakalipas alas 4, mag-ampo ta kaibigan unsa imong mga kabugaton sa kasing-kasing unsa imong pa-request. Oy, ang Dios ang tubag sa tanan, mga kaibigan. Mag-ampo kita karon. Aman ng salamat sa balaang pulong nga imong gibabot nga ni kanamo. Og salamat sa imong gipahundom nga ni kanamo nga ikaw di katan-aw kun unsa ang nasa gawas. Ang importante ang anaa sa sulod sa mga kasing-kasing. Og salamat o Dios nga kung naa mami dapat ikapasigarbo, way lain kung dili ang imong kamatay nga to sa cross. Ang cross. Ang cross nga maoy naghatag kanamo kasiguran sa kaluwasan. Ang cross kami nagabag-o sa among kinabuhi. Ang cross nga wa naghinlo sa gawas apan na nasa suloda. Tunay Ginoo, ikaw ang among gisimba, ikaw ang among gipasalamatan. O Diyos, salamat karong adlaw, aning adlaw ang Sabado. Dagan usab sa ako mga tipinawan o dagan sa katawan karon nga karon ang adlaw sa ilang panagtapo pagsimba. O sa ilang panagtapo ako pagampulo doban ni sila sa ilang paggawas ng mga puloyanan padulong sa ilang mga simbahan. Ako pag-ampo, Ginoo, nga imo silang panalipdan. O sa pampaginoong, ato yung mga importante na kao karun, ikakusap, Ginoo, magabantay ka ng mong tanan, labi na nga daghang ka, mga vehicular accident, Lord. Iiway, ilayo kami sa mga disgrasya sa kadalanan. Panalip di kaming tanan, Ginoo. Salamat kay na Diyos sa makinima mong kasandigan, nga mong kaduulan. Palit sa kamagatak sa kusog, nga mong gikinanglan. Og palayin ka mga tagbo sa mga kinangalan. Og niadtong adunay mga balatian sa pangalan ni Kristo Jesus nga nasarit nun. Ako nagaduol di akani mo Diyos. And in the name of Jesus, ako nagampo. Kompletong kayuhan. Milagro gikan kaniyo maangkon sa naminaw karon na nagpangbati sa lawas. Apil ang among mga loved ones nga among ginadala niya kanimo sa pag-ampo karon. Di magid na ko specific, may isgutan ang pangalan nila sa kanginan. Apan Ginong Diyos, ikaw na kailangan to kanila. Ako pag-ampo lamang o Diyos right now sa pangalan ni Jesus. Mabati gid nila ang imong pagtando gamanan nga Diyos. Salamat Ginoo. Ako nag-ampo sa mga OFW. Labi na katong anaa sa Middle East. Ako pag-ampo Ginoo, panalipdi sila. Bantay sila. Ilikay sa ng matang sa kadautan o sa budihos. Og tabangay sila. Og yatag kanila o Diyos amay panglawas. Tanan ng mga OFW. O bisan pa ka namong tanan Ginoo. Salamat o Diyos. Karong adlaw, tabangay kami. Ngamong adlaw, may mo kinimabungahon. Gihay kami sa butang ng pagkabuhaton. Ako pag-ampo nga ang tanan. Magkatog kami niya at sa pangalan. Tudloy kami to be conscious of your presence. O kanunay kayo mangandoy ng ang pagkabuhaton.
Makahimaya sa imong pangalan, Ginoo. Salamat o Diyos. Ubani ang tanan, labi ang mga kaibigan, nga kansang minahal sa kinabuhi ni Panaw. Makaibigan na umadili. Uban karon ihatod na sila mga temporaryong mga puloy-anan. Ilubong na karong adlaw ang uban. Liguon na ang matag pamilya. Take full control sa ilang pagbati. Arway kakuli ang may tabo nga resulta bas dagko pang problema. Upaya ang tamagol anong kasing-kasing. O tagay paglaom ang tanan. Bisan uban kanila nawadaan na o binar sa kinabuhi uban ani mga padre di pamilya uban ani mga breadwinner. Lord, liguna silang tanana. Salamat o Diyos. Uban ni ang tanan nga naikabog atong sa kasing-kasing uban nga mga problema. Ako pag-ampo, Lord, nga unta. Dili mawadaugon ang kaaway sa pagkutlo sa kinabuhi. Inoon mo salig kanimo kaysa ng mga problema na agoy mga kasulbaran. Og salamat kay ikaw ang Diyos nga mumasangpit. Busa kong itugyan tanan kanimo gipangbugatan, Ginoo. Salamat o Diyos. Salamat sa tanan nga imong gigamit aron paluyuan ang programang pinagpalang musika. Ako pag-ampulo pa rin ka mga panalangin sa mga produkto o bisan pa sa mga individuals nga paluyo ni ining programa. Padayon kito mga panalangin kanilang tanan. Salamat, Ginoo. Kayo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo ug maluluwas. Amen. Amen.

Good morning, Pasudan. Amen gayod, wala tayong ikapatsikarbo sa atong kagalingon kung dili ang pagkamaayo sa Ginoo. Lami kayo ang Ginoo. Patas mutatar sa mga tao, wala magbasi sa atong kahimtang. Salamat, Pasudan, sa balaang pulong. Nagtudlo ka na to sa og kinsa ko ni ining kalibutan. Greet na ko tanang kaibigan diri sa mailag, Pasudan, from Rosalie Yuti Mancia. Igan Inday, may buntag di akanimo. Osmond ko, Kinapawan City, North Cotabato. Itugot sa Diyos, huwag babaging soon. Di ami onya. Kada ituyo ka na mo. Text mo sa numero 0927-7112112. Igan susan na kapal ko, may buntag basing magkadayon mi onya sa Kinapawan City. Paingon katong gusto mag-dealers ng produkto, atagbo mo ka na ko, igan, diya sa Kinapawan o diya baka sa Kabakan o Matalam. God bless you, Pasudan. Request ko walang hanggang pasasalamat. Salamat, igan, Evelyn Marquez of Sultan Kudarat sa Esperanza. Awa tayo kong oras, no? Kainitay, basig, maputol na itong kurente. Pasudan, good morning. Nindot kaayo ang pulong imong ipaambit karon, makatag kiniugdugang kaligon sa pag-alagad sa Ginoo. Rosie, si Rosie ni sa Payas, Kadingira. May buntag taga Payas! Sa mga dugang labay ko ato milabay ang adlaw diya, gikan ko kibalagon. Pero nakuwain taon si nanay nga maglingkod sa gawas, basta bawaan niyang mulabay ko diya. Nanay Lilia. Wala na kagikuha naman sa Ginoo, pero maya. Mingawon ko niya kay mataga, agin ako diya basta makadugulan siya. Maglingkod gina diya sa atbang silang balay kay magatang sa ako. May buntag na kapayas, sinatunta nga palay mo na minaw sa programang Pinagpala Musika.

0: Sari paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, kasi ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: O sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin ka Miki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then, kanang upawan ako yung ulo kay parang nga mapambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kayo. Kisa di paliw gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, si Manuel ko sa Bikiba, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangkating karula. Niya, ato sa akong OBG Max, nagpahit ko siya ng Igan Vigian.
0: Oo.
1: Ah, pero nagpahit ko siya, Pastor, wala, hindi lang kapatapos sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit, pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Lagi,
0: pila kapsula imong nainom?
1: Na,
0: salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vegemax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha, nakabuok.
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
1: Naayo na, Pastor. Salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Ripaliog.
0: Igandiring ni Pastor Dan.
1: Yes, igandiring ko sa ato, igandiring.
0: Asong mama igandang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya, o isa kabuk
1: niya. Isutili ya?
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam nun niya, inom.
1: Inom? Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa di ani gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko di pastor kun palit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Na po retail diya. Okay.

0: Akin sa ni Paliog?
1: Ati, hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o bigyan na, tulang kabukas na dan. Di na arang na ba mo? Wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hindi sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor ang iyang sugar, namin raman kayo ang iyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nagbili dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na daban tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambay. Moto, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit ko ni Mara Kabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis na sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit na yun ang to. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi itong fake address pa sir, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, din ako katindog.
0: Mau ba?
1: Sakit ang bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Caron, pastor. Nag-anag sakit, ang Andre Caron, nag-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag minggo toksin niya.
0: Ah, okay kay tumo rag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, inon ang night dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may imong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlawon akong nabati nga nagsingkop pa mini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay nasa ilawom init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Akong nilakan kana kanilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ko to, nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko ang hilantan. Akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay sige ba kung balik-balik yung hilanap. Kunya, di wanan ko gripiral na i-admit siya kay mubo yung flip date dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya gitala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax, i-double niya ko na ko, doha kong ipainom sa iya ha. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na din siya admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Igana Lorna. Salamat kay kayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Igana Lor.
1: Salamat
0: kay kayo.
1: Salamat sa Ginoo nang maong atambal.
0: Igana Diding Bagaso.
2: Nalipay gyud pud ako pastor. Uy ana gyud siya kay makasuroy-suroy gahapon, nagsuroy na pud siya pastor.
0: Nagsuroy ni nilakaw siya.
2: Oo, kalakaw naman siya pastor.
0: Kalakaw siya. Oga mga igan, sa wag ikay magkakuha ani sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
2: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakayla sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
2: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
2: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
2: ako. Digimaksigid ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
2: Digimax, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
2: Oo. Daghan gid. Ang alibiyo gid pastor, maski sa akong mama, sa glitter.
0: Kamusta ang glitter si mong mama?
2: Dako yung glitter siya ang liog. Nga, karon, ni kupos-kupos na gid pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
2: Oo.
0: So,
2: ako, mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
2: Mga ulihan gid pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Digimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
2: Wala ka na dito magbawala, pastor, sa Digimax.
0: So, kanunay...
2: Sa ginis sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Digimax Plus diha. So, gabaligya kang Digimax karon diha.
2: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
2: dagang
0: kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: Sari paliog.
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asa pit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Asa alanib.
0: Okay, si ato igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor, ba? Kay nagnukra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang igan kami ke, akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul?
1: Oo,
0: ang ulo?
1: O sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan ilin kami ke. Dahil maoy na ako.
0: Kung sa imong gipalit sa ilan na igan ilin kami ke?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan dahil tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya, uban akong gipainom sa iya dahil ang subjarang doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo, balik na po dahil ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo, gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, pastor. Salamat
0: okay. Kisa di palyo gani, kisa to si?
1: Igan imay urungan.
0: Igan imay urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: Mundonios!
1: Isa ni Palayog.
2: Turin Mundones.
1: Okay, taga asa ka, Igan?
2: Taga Bantuanon.
1: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
2: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
1: Yes, go ahead, Igan. Patayon.
2: Kita akong record, okay? Ako mo itong sulayan, nalaginam ko. Usalan, Jurka, Max. Natiwala lang ko, kaya natiwala naman, nalaginam akong gibati. Tungod na itong giyong na kung usalan, Jurka, buka sura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax po ay nakasabang ngayon sa akong gibati o daan na ikaya ng akong paminaw.
1: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: palayog?
1: Si Annabelle na pala yung idris na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino, Pastor, ba, sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiffneck, Pastor, ba?
0: Stiffneck siya,
1: Anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinunangusog siya, di naging mulingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatadot, Pastor, wala naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so na pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan, so
1: imong... Oo, nakuhaan ang daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Tinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas, Diyos. Igan, Annabelle of... Sino?

0: palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oh.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging mulingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali gamay na nandiyan siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala yung sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: At sa ito, pag gamay na lang nabiling, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor.
0: Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor. Kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Tinood siya, Pastor. Ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of Ganlin Ramirez diha sa Maramag. Kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
2: Hindi mo na sabi di Max, Pastor ba?
0: Yes, Igan.
2: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Punta na, pasmuhan. Ang gutman, guru to siya.
0: Oo.
2: Iuli sa balay, nalupog, lupad ka ayo. Ya, grabe kay kabog na wang yang lawas ba. Ya mo rin to nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
2: Ya mura, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abijiwas nga, duha jud ka buok,
0: yung nahadlog
2: din ko.
0: Oo.
2: 5 minutes, Pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
2: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo?
2: O yan ang luspad? Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
2: Oh, yeah, akong gitay na magbijimas nga daw kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
2: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
2: Oh, dua lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo, Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
2: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn Ramirez diha sa...

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya iyang
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: kayo. Praise God, Pastor, sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: kayo.
1: Okay, igan.

0: Kinsa ni palayog?
1: Turing Lumbuwe.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Magsisimula yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na ginam ko, usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko rin. Wala naman, nigas akong gibati. Tungod na itong giyong na kung usalan yun ka buo kapsura sa Bidimax. So, magpasalamat ko na ang Bidimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Gansel, unsay kayuhan ni muna angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang amang ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang, kuan, kanang, hangakon kong ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo, nagtay ko o, gisima, kuriya-kuriya, karoon, nawala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay imong paminaw karoon kung para ka ni Adto, sawa ka pa magamit sa VGMAX Plus.
1: Oh, pastor, ganang, iwang pagi ko sa una kayo, pastor, wala akong kalag. Karoon na, uli-uli ang gana.
0: So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, ga, salamat. Ikan
2: na yun. Dadaw.
0: Igan dadaw. Unsay ato.
2: Dadaw Marlon. Salamat po sa Bisimak, pastor, kay ubag kaya kong ipon. Bagin ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
2: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
2: Oo, ginna ako.
0: Nawala ang sakit.
2: Nawala pa ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos nga naayo ka. Salamat kayo ni Paliog.
3: Aron na, nakita niya, pastor, sa Ultimawi.
0: Yes.
3: Pasalamat kung ako sa Ginoo kay... Sige mo, ikarin sa manang Inday, yan ang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday Lurna?
3: Migraine daw.
0: Ano man, galabat, imungulo, sakit?
3: Sakit, eh. Gulungin ka, pastor. Gulungin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
3: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, yun yan, yun yan, yun yan, yun yan, yun yan, yun yan, yun yan,
0: yun
3: yan, yun yan, yun yan, yun yan, yun yan, yun yan, yun yan, yun yan, yun yan, yun.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
3: Yung mo, pastor, mo cross din sa kung tunga sa mata ba? Dito sa agdan, wala na bahin. O katuo sa una, mawag ni palit ko busy max, pastor. Wala aramag na pulo ka doksyon. Naayaw din, ikaluyan din Ginoo.
0: Salamat.
3: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa busy max.
3: Oh, salamat kay pastor. Palit ako gutro ana kay akong pamilya ra, akong gitainom din sila sa kung bata, sa sakit yan til. Kaisa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
3: Magibate ka nang ngulo sa yang kiting og yang mga
0: iyang mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
3: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero wala ba niya. Mubalik kong inom kong kape, dili mo sa doktor. Ano? Gitaluhian kay sa Ginoo ba? One time, wala ra magdapulo og doktor.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
3: Yes, salamat, pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: Igan-Inda ni?
1: Yes, Igan-Inda.
0: Ako ba na to, sir? Yung ba?
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha ka buok niya. Pag abuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.